0: Yes, good morning, good morning. Balik tag live mga palangga ano kay Nawa man taganiha Kuya Chuy. Yes, may buntag sa tanan mga palangga. Niha ni Papa Buwan sa Infinite Radio sa Bilyaba, Leyte, may buntag. Miss Bunal FM, Ate Mar, Miss pati ka Ate Mar. Ate Mar din. Ate Mar sa Bunal FM. May buntag ni mo niya Ate Mar. Kanya natin mong pang tinapay Ate Mar ha, kay natulog pa man ang nagkuhan. Ang akong tig-jikas, imong tinapay. Yan sa mga taga-Bantayan Island, Kuya Choy. May muntag na mga Kuya Choy. Asapod sa mga naminaw, Derida Pita sa Bohol, Infinite or Vibes FM Bohol, may muntag. Yan sa tarantara na lang naminaw. Maing buntag ninyo tanan, Bilyaba, Leyte. No, sa tanan na lang, asa mo napita na minaw karon mayong buntag palangga.
1: Alam mayong adlaw, di akita karon sa Barangay Kansuso, Matag Oblete. Kay atong interbihon kinis si Ma'am Angelina Frias, kalabot sa iyahang kasinatian sa Amigos Coffee. Ma'am Angelina, mayong adlaw ni mo diha.
2: Mayong adlaw, sab sir.
1: Ma'am Angelina, pila na may pangidaron ni mo ron?
2: 57
1: anyos. Isay-say ko no dinis kanginan ang imong kasinatian sa Amigos Coffee.
2: Ang akong kasinatian sa Amigos Coffee nga maayo jud kaayo siya. Kay balik-balik na ko sa ospital, katulo na admit pa ko sa Gatchalian sa Ormoc. Tapos igawas na lang ko nila kay ingon ko igawas na lang ko ninyo kay nadakaan na ta kada resita tag 5,000 kapin. Gigawas na lang ko nila niya. Pagawas na ko, muto nga, nakabati ko sa radyo sa kaning station sa Ormoc. Nabatian na ako nga mauna ang Amigos Coffee. Diingon din akong bana. Gisugo din niyang bunso na akong anak nga. Palit nga to, palit, palit, palit da yun. Niya, akong paminaw, di man siya ingon ng ipik da yun. Nakahurot pa ko atog sa kakarton. Natun nga, wadyo ko muhunong. Kaya sige, mapag paminaw. Ana, laging mga kuan sa radyo na mayo, mayo. Kaluwis Ginoo, okay jud kayo. Hantod karon mo na jud nay akong gi. Kanang giginamit gi kape hasta sa akong bana, buntag, hapon nya. Usahay og makulangan sa budget, matunga-tunga na lang nako. Ang importanteng makainom jud ko ana kay di ko kainom, mapil jud nako nga maglisod jud ko ginawa. Ingabot na man ganis panahon nga nagdayapir nako. Bangon nako sa akong bana kay aron ko makakaon, paihion. Ilisag dayapir, kanara yung amigos mo, Rajay, nakaayo na ako, sa tinuod lang.
1: Okay, kadang Ma'am Jelina, atong klarohon, kadang na-admit ka, unsa man di ay ang imuhang balitian yan to?
2: Ang finding dito sa Gatchalian, kasing-kasing, hubag, niya ang akong baga, hubag. Kahing hubag, mantumpikas na akong lawas, ngari, kaningwa na ako, kahing hubag, bitiis na ako, ngari, paingon sa akong kuha, ning hubag. Nga mo to, mahal man kaayo.
1: Sa may mahal ang iyang sa
2: mga, tambal.
1: Mga tambal.
2: Isa pa to, ingon to be ko, nanla na pag 10,000. Asa man tao mig 10,000. Mutuin ko igawas na kunin ninyo. Ay di ko mamatay sa sakit, mamatay ko sa problema asa tagwarta.
1: So nigawas ka nga nagpabilin gihapon ingon nato imong sitwasyon.
2: Oo, oh, oo. Oh. Dilik pag gihapon ko kalakaw. Nya. Sultihan ta lang mo no. Daghan na kayo kong sultihan inani, kanibong manjod sila nga unsa kuno'y imong giinom. Nga no man kung nakalakaw man ka, kay okay naman ko kayo karon. Imong tanaw sir, di ba okay na kayo ko?
1: Piskay na kayo ang imuhang panglawas.
2: Oh, piskay na kayo ko, pero pagdili ko makainom og amigos, murag maluyag yun ko sa tinuod lang. Maluyag yun ko.
1: Pila na may gidugayon, pila naman ka kabuwan or tuig nag-inom sa Amigos Coffee?
2: Mga 3 years na, oy.
1: Oh, 3 years na?
2: O kagisuot pang akong basiyo, uksa ko pila nakakasako, gihaling naman ganin ako na lang.
1: Okay, labay ni mo di ay?
2: O, gihaling ako.
1: Okay. O niya, nakahatag yod o dako kayong tabang ang Amigos Coffee sa imong balatian?
2: Sa tinood lang yod. Dako kayo, kana yod siya, nang gatong ipangresita sa doktor, wala ganin na mo pamalita, kay mahal kayo, na itagkaping gatos, na itagsibinti. Ang Amigos niya lang yod, muna lang yod na gimintin ako.
1: Usa man dai mong pamati at sa imong lawas ni adto unsa man kanang kutas unsa man
2: punga
1: punga
2: punga iginhawa lisod iginhawa niya ang akuntil nangubag mingon lagi sila arthritis nya Bahala ko sa itong sakita, no? Basta kayo, mingon dyan ko, bahala ko sa itong sakita. Basta kayo ang amigos, mura man dyan na akong gikinap, eh. Nga, lakto ni istorya, nga ay mga utan na, huy, unsa may imong gitambal. Nga, no, naulian man ka. May nga, rapag ko nga, o amang ko'y tambal gitumar. Ang akong gininom, gikape, amigos raman, nga, ang ginoo, purtingali, may nag-ayon ako. Kanara ang akong itubag nila.
1: Okay, imong instrumentos, ginoo. And yung imong partner din, ino mang kani, unsa man po iyang balatian?
2: Wala.
1: Iya lang gi maintenance lang niya.
2: Ako lang siyang ipa-appel kay parang depensa.
1: Depensa.
2: Depensa. Kay kanang kaysa magkapika kana ang mga sashi-sashi na mangunay side effect. May pang amigos kay naapatanan. Luwas pa ka.
1: I see. Ang imang butpasabot, katong lain nga mga classes kape. Kari ka sa amigos coffee.
2: Luwas ka.
1: Luwas, herbal man.
2: Herbal
1: okay.
2: Pa.
1: Okay, unsa may ikasulti nimo nila, Ma'am Jelina? Kadtong namati ron ba nato? Unsa may ikauhag nimo nila kadtong labi na gyud kadtong adunay mga balatian nga wa pa kasuway sa atong produktong Amigos Coffee?
2: Sa tinuod lang daghan na kayo kog nasultian ani, naminaw man pud sila. Hingabot na ganinis Manila. Akong bata ha, maestra, hing bakasyon ini karong mitre. Hing bakasyon sa Tosyas Manila na maestra. Unya, yung bakasyon siya, ingin ko, mahal man kayo o magpa, kanda ba Shopee ba? Kasi nga na, Shopee, magpa-deliver siya, kay dagko na may agpatong. Siya ma, magdaan na lang kung ani kay barato. Rangko, pagdaan na lang, kay, na, barato na diha. Tag muna, tagkuan rana ang usaka, kuan karton. Magda siya, lima kabuok.
1: Unya, ang atong amigos sa capsule, nakasuway na ba ka? Testing ko to itong amigos capsule.
2: Bago pa na ako nabatian sa radyo.
1: Beta tenor. Bago pa na itong amigos capsule, niya, kung unsa ka epektibo ang itong amigos coffee, ingon na po ka epektibo ang itong amigos capsule.
2: Testingin niyo ko? Mupalit gani ko karon. Mupalit ko karon.
1: Okay, niya, mauto imong panapos sa Ma'am Angelina. Niya, mauto mga kaigsunan, inyo nang nabati ang buhing testimonya ni Ma'am Angelina Frias, no, diri sa Barangay Kansuso, Matag Oblete. Okay? Niya, dagang salamat o mayong adlaw pabalikan yung tanan.
0: Yes, dagang salamat mga palangga saan sa paigi paabot, ha? Barangay Kansuso, Matag Oblete. No? Sa namahayag sa kaipiktibo sa tong Amigos Coffee. So, sa paigi paabot, ha? Alang sa tanan, adto na sa pinakaduol nga butika o pharmacy niya sa inyong dapit para makapalit na or makainom na dayon ta sa maong kape. Ha? Sa wala pa diha naka-try nyo na. Ingon si Papa Bun, halos tanan ko ya Angel diri sa Bilyaba og Naminaw, naka-try na sa Amigos Coffee. Sige. Kung naka-try na ta sa Amigos Coffee mga palangga, arita sa tong Amigos Capsule. Ha, muni pinakabag-o na to nga product sa atong Amigos Capsule.
3: Hello sir, hello kuya. Yes sir, mayong buntag sir. Kisay pangalan na to sir?
4: Si Ramer Baligwata kuya.
3: Ramer Baligwata. Kuya Ramer Baligwata sir Ramer. Usa ka sa mga nag-testified nga naka-inom na or naka-usar na sa itong Amigos Capsule. May taga-economy gamay nga experience kung epektibo ba doon yung itong Amigos Capsule kuya Ramer Baligwata?
4: Yes kuya no, ang pag una ginakong tumaro gamit sa Amigos Capsule kuya. Nindot yung kayo no, ang ato ako ang pamati sa kuwang panglawas gani ning pati ka o kanang kakapoy sa kanang sigitag biyahe karon mas nindot ang capsule nga ako ang na take na pirmi no sa Amigos Capsule sama ning pagkatulog. Nindot na kaya ko pagkatulog o kanang sa buntag kuya kanang maglisog ka o kanang remove sa ato ang hugaw nindot musamot siya ka nindot yung kayo kay sayo ta maka inom sayo po ta maka remove sa atong hugaw sugaan atong agaan din akong lawas kanang
3: kaya Ramir maglisod kag kalibang ini kabuntag
4: maglisod kog kalibang usahay gabiin na usahay maugbaan pero nga nagsige na ko sa capsule nindot yung kayo nga ako ang pagkalibang sa buntag gaan akong lawas buntag uto hapon
3: buntag uto hapon nindot ang lihok-lihok liskay.
4: Nagsige kayo, kuya, no? Lahi dyo kayo nga kanang dita kayo no mo kanang Amigos Capsule. Mas nindot dyo ang Amigos Capsule kay dali mo detox ang imuhang kanang samot pang natay acidic ako kuan mo ko graphic acid ko kanang basta ko ang kuan imaginhawaan mo na nga pagkakita na ko nga pwede din siya kanang sa mga kanang na kuan sa tiya no kanang mga acid ana so karon gitry pag try ginako kuya nindot yu kayo kay magsigita ka ng panukab or magsigipog ka ka ng kuwan sa imong hangin na kuwan ka ng imuhang mga murabag kuwan siya ka ng lain siya ang ganay imuhang tiyan anak muhupay yung gaan siya gaan git siya imong pamati
3: so, mo na too far Kuya Ramir Baligwat ha mo na imong experience sa ito ang Amigos Capsule o niya na yung mutana na yung mutana Kuya Ramir na amang si Bobby Huntili ha. Ingon si Bobby ha, ingon si Bobby Utilia. Siya nga pagutan ano si Kuya Ramir Kuya Inzaw kung okay man ni sa buldos-buldos kay ako nakabuldos ko sa kumbana sa akong asawa nga si Gracia. Nga nakainom ko Amigos Capsule ha. Sa imong experience ya nakabuldos pa bugga.
4: Agoy. Mo na nindot kay nga pangutan na Kuya Inzil. So nindot kay Kuya Inzil no kay sa una nga wala pa ko gagamit yung dani nga Amigos Capsule no. Kanang mabuntag ilhan gyud nimo aduna gyud check kanang epic no kay kana mabuntag sayo pa kayo wala si Junior barog na
3: sayo kayo pero sa una wala dugay mo barog
4: wala dugay mo barog karon
3: aroy
4: pero kuya ay oh kana mabuntag sinuod gyud na manguhit oy si Junior
3: manguhit sige so ana so alang sa mga tatay ni Kuya Rams epektibo ni nga to ang Amigos Capsule alang nimo alang sa mga naminaw Kuya Ramir Baligwat sa ika advice nimo nila makaalang sa makaprobe gyud sa Amigos Capsule ya
4: ko alang sa naminaw no ugasa ni nabot ang atoang year karon sa Amigos Capsule ganing mga edadaran na o sama apoy upan nga dili pa edadaran pero minus na sila aning bukno sa kama kuya lindog yun sa gamiton kuya ang kanang Amigos Capsule labinin mo buntag sa'yo pa wala hantod na buntag maghayag na kuya portigil so ako ako yung laing ika-advise ninyo no ang kanang mga magnanay problema gamay sa ilang katao so una dungan sila na nabuhi pero una namatay ang ilang libuhi so kanyang Amigos Capsule ta Amigos Capsule lang ta mga pare
3: nindot okay, ko pila edad na to
4: ako kuya ang edad na ko 52 na dyan ko
3: 52 okay tagaasa ganita Japan, kuya. Tagaasa ganita Kuya Rams
4: nakakuroon ko ano yan, nakuyo sa Palamban, Kumbado, Palamban, Cebu.
3: Yes, dagang kayo salamat, Kuya Rams.
4: Dagang kayo salamat, Kuya.
0: Yes, dagang salamat, Kuya Ramir Baligwad. Og sa tanan-tanan nga naminaw, unsa pay gipaabot mga langga. Ha? Amigos Coffee, Amigos Capsule. Yeah, mauna yan itong mga produkto ingon si Ati Mar sa Bunal FM. Ay, nako Kuya Ijal, gabunal-bunal na diri ha. Gabunal-bunal lang atong inugpalit og pan diha Ati Mar ha, sa Bunal FM. Sige. May na lang po na ingon si Ati Mar makapalit tag pan. Bitaw Ati Mar no. Kitang mga kuan kitang mga announcer. Announcer ba ka Ati Mar or DJ? DJ Mar. Ati DJ Mar. Sige. Mamila tag laing testimonya palangga.
5: Hey, good morning.
3: Yes, good morning, ma'am. Kisa kay ito'y pangalan nato, ma'am.
5: Hi, Sir Angel, good morning, guys. Melissa Abadinas ni Sir.
3: Melissa Abadinas Lumukso.
5: Yes, Sir.
3: Yes, Sir. Taga, kuan ka, ma'am, no? Taga Balamban ka, ma'am, no? Asa kay kadapit siya sa Balamban, ma'am?
5: Arpili Balamban, Sir, Cebu.
3: Arpili Balamban, Cebu. Okay. Balita na kuan to, ma'am, Melissa Abadinas. Doon ako, no, kay nindot nga kuan kasayuran na hitungod or experience na hitungod sa Amigos Capsule. Kamusta ma'am imong paggamit ma'am bibalita nako gipatawagan ka kay usa kono ka sa mga tigamitan sa Amigos Capsule unsa experience nimo sa Amigos Capsule ma'am Melissa
5: okay sir ang ako ang experience sa Amigos Capsule sir kaning ako ang kuan kaning lumbar pain gani sir
3: okay lumbar pain oh, sige sige naman
5: oo, sorry, kay last December yun ni nako, sir, nako panggipa mati, bali nag yung sakita sa akong likod. Nagpa-check up na gani ko ani sir, niya gitagaan lang ko og kuan resita nga pain reliever, gipa-obserbahan ako og 7 days. Unya, human sa 7 days sir, nawa tuod siya. Pero nibalik naman sad. So ako alang gi agwanta sir niya nagkuan lapod ko nag take sa ako ra gyapon to gipadayon ang ako ang kuan kaning Amigos Coffee sir kay wala pa man ko nakakuan sa capsule. So pag bati na ko nga naday Amigos capsule naapod siya isang cup nga pwede pud siya nga maka tambal kay nakadungog mangugos mga testimony. So akong gisuwayan sir. After ato mga 5 days siguro to na akong gamit sir. Bura siyag ning kuan ang ako ang kaning sakit sa akong likod ba. Nag-anam-nam siya og kaning kawala sir. Padung sa ako ang lubod. Aga rin na gani sa ubos gani sir, gani akong paa maminhod siya. So karon ingon akong ba na nga padayon na lang na kay kanang reaksyon na siya. So mao to sir, nakahurot ko og kaning usa ka pad capsule nga kuan ako ang gitake. So karon sir, pasalamat lang gyud sir kay kanang okay na ako ang lumbar pain, wala na ko igi pamati. Unya usab gyud pod nga nakaka-amaze pod nako sir Angel no.
3: So nawala ang ma'am, nawala ang lumbar pain ni mo ma'am sa usa lang ka pad na Amigos capsule.
5: Amigos capsule sir, nakahurot lang ko og usa ka pad. Usa ka pad sir
3: na. Usa ka blister pa.
5: Oo, kanang na po ka capsule gani sir. Gisugod na nako. Buntag og hapon akong inom sir, buntag og hapon ang ako ang nainom kay nakadungog mangugog mga testimony sir nga daghan jud naka uyon pod siya. Sumuot to nga hing kuan ko, hing dry lang gyud pod ko.
3: So wala na ang sakit ang imong hawak, imong lumbar wala na.
5: Wala na gyud sir sa tinud anay, wala na gyud, mao nang wala na gyud pod ko nagpabiya sa kuan kaning Igos capsule. So ikaduha pod nako sir no, mo share lang pod ko sir para pong maka ang ubang pod nga napoy gipamati nga susama nako. Okay. Kaning ako ang kuan sir, kaning ako ang pagtuog sa lumbar pain sir kanang bura gani sa ako ang kanang menopausal ba, dala to sa akong menopausal sir kay 49 years old na baya ko. So nagtuo ko og kanang kuan ra to sir, dala to usa pud to nga kanang symptoms ba basta magpadung naka premenopausal. So ako ara tong gida sir. So pagkahuman ako ato sir og take sa na po gali ka capsule sir Angel. Ala nibalik man ang akong menstruation sir. Himbalik yun siya na normal. Mauna karon nag monthly na sir. 3 months na nako nga nag normal na siya sir. Pasalamat jud ko sa Amigos capsule kay dako gid kayo tabang sir.
3: So normal na ang imong menstruation adto dili normal. Karon pag inom mo yes, Amigos capsule na normal na sad.
5: Oo kay since December sir 2025.
3: Ay by the way Ma'am Melissa, pila yung edad nimo?
5: 49 ako sir. So maubito to nga
3: ang angay naging magmenopausal no.
5: Oo sir, nagtuog gyud ko nga mao gyud toy dala pod sa premenopausal nako kay wala naman po nag menstruation. So mao to ako lang pod nang giagwanta ang akong lumbar pain sir, ako lang gihapasapasan. Pubalik man gyud siya. So mao to nakadungog ko sa testimony sa Amigos capsule, king try gyud ko sir. Ang reaction gyud ato niya mao gyud tong ako ang kanang lubot na pa doon, dere sa lubot. Naog sa sir.
3: Sa lubot, sa tiil, or sakit sa hawak.
5: Oo, man. Oo sa akong batang sir. Unya, nakahurot lang yun po. Og kanang katulaging na po kakapsul na wala na ang ako ang lumbar pain sir. Unya, na kuanasad ang ako ang menstruation. Nagbalik siya.
3: Nibalik siya sa normal. So, karoon yes, nibalik sir. Na sa normal, madam. Minyo man ta, madam. Arita sa butang ta mga minyo. Kamusta? Maka, ko ana, mo dagayday na sa ang sapa.
5: Sir, sa ko ang kuan, sir, noon experience kay nag-normalize na ka ng ako ang menstruation, sir. Nagbalik na sa monthly period na ako. Okay ba ya, sir? Kanang feel na ko, pura naman bagong dalaga, ani. Mula po na ko ang na-experience, sir.
3: So, mura nagbagong dalaga. So, ko ana, kaning sa ato
5: pa. Dagayday na yun, sir.
3: So dagayday na dili na kuan dili na sapnot ingon si Lito Abadinas.
5: Kay kadtong sa time kadtong wala pa nag-answer kadtong napakwidi pa mati na kadtong lumbar pain na ako sir. mobalibad gyud ko sir kay kapoy man unya bali na gyud bayang sakita gyud unya ko ano dry gyud siya sir anyway dry gyud siya
3: dry gyud siya so karon nga naka amigos capsule ma'am ni balik og kuan dagay day
5: yes sir baka kuan gyud ka nga kanang naagid siya kanang kuan gani sir na improvement unya lubricant food sir honestly lang sa katong
3: nag-print
5: wow. Sir ba i-try lang yun nila, sir.
3: Dili lang saan ang dagay-day. Kaya aril lang sa word nga lubricant.
5: Yes, sir.
3: So, mga minis, usay ka-advise mo sa mga... Usay ka-advise mo rin sa mga nanay nga naminaw diha nga naminaw sa tong program. Epektibo yun ang atong Amigos Capsule?
5: Yes, sir. Ako alang masulti, sir, sa kadtugaling mga edad-edara na, nga parihapod na ako nga nag-edad na og 40 pataas kahit ako ang experience 49 naman ko. So, dili mo magpawala o paglaom. I-try lang yun. Labi na ganin, nag-on and off ang inyo ang menstruation. Kanang nagduo mo nga menopausal na, i-try lang yun ninyo ang Amigos Capsule kay matabangan yun ta. Kay sa ako, adako kaay kong pagtuo nga nag-menopause na yun ko. Pero pag-abot sa Amigos Capsule, dako kayong tabang kay na kuana na balik ang ako ang menstruation. At the same time, ang kaning ako ang lumbar pain na taod-taod na yun akong gipamati. Nawala yun, natabangan yun ko sa Amigos Capsule.
3: Okay, ang bitayaan
5: so, ng... Uh-oh.
3: Ang Bisaya ng lumbar pain, mama, ano'y sakit sa hawak?
5: Oo, kaning likod yun, sir. Kaning naagid sa taliwa, gani sa ato ang kuan, kanang likod nga, kanang bukod. Balig yung sakita, gid anak, sir. Grabe gid ka sakit.
3: Okay. So, nagkangay salamat, Mamilisa. Tagaasa ganita, Mamilisa.
5: Ako, sir, sa Balamban. Arpili Balamban, Cebu, sir.
3: Arpili Balamban, Cebu. Milisa Abadinas, Lumukso.
5: Yes, sir.
0: Dagang salamat, ma'am. Yes, salamat, ma'am Milisa Abadinas. No, usa dia sa mga nagpamatuod sa Amigos Capsule na kaingon si Ate Mar. Maudyo na kasagarang sakit sa mga babae, Kuya Angel, kanang lumbar pain or sakit sa likod. No, kay kanunay magudming mag... Unsa to, Ate Mar? Kanunay may maghayang. Ayan naghayang, Ate Mar. Bali na sa drone, ikaw na sa ikuan, ikaw na sa driver, ayaw pa drive. Wanted na yung right turn. Ah, ansa pagipaabot ah, sa alang sa tanan. Tataw o nadunggan na nato ang mga testimonya. So, ansa pagipaabot ah, adto na mo sa pinakaduol nga mga butika, pharmacy diha sa inyong dapit. Para makapalit na sa maong kape ha ang atong Amigos Coffee and Amigos Capsule. Mga produkto ha nga gidalit kaninyo sa Amigos Beauty and Wellness. Dara ingon si Ate Marco Angel na nasad ko gi PM ni mo kuya pwede imong basahon. Grabe mo ka Ate Mar. Uy, sige lang tagbasa. Sige. Kuya Angel, tagoalan ko sa pangalan nga Ate Mar, pero ang akong tinud-anay nga pangalan is Lorena. Murag kanta, Kuya Angel, nga

0: Sa tinuro na yung Marina, akong pangalan kuya, nagpuyo sa Barili, Cebu. Ako ang usa sa mga nagtrabaho diri sa Bunal FM. Ako ang anchor woman. Ako ang nagdala sa mga balita karon ug ugma, Kuya Angel. Pero pagkadungog na ko sa testimonya ni Carlo sa Amigos Capsule, Kuya, nga nanginanglan siya katambayayong. Ako na yung gitawagan or gi-PM si Carlo, Kuya Angel. Wow! O atong niaging simana. Nagkita mi ni Carlo. Nagtuo man ko o idara na si Carlo, bata pa man dahi, Kuya. Tisoy, ambungan. Pero ambot o nga nung wala siya'y kapartner sa kinabuhi. Sa pagkita naman ni Carlo, ing aning pangitabo. Ate Mar.
1: Carlo!
0: Api ba na kuog? Idara na ka. Kay ate may itawag ni mo. Mura pa man lagi parehas na kag pangidaro ni Nanay Ket.
1: Tinood ka, Carlo. Carlo. Kinsa man gyud mo ha? Si Nanay Ket, si Sharon, or ako?
0: Na Ate Mar, ang ako ba kay kung adto kong Sharon, pangayuan man ko niya pamalit o gatas. Diri ni mo Ate Mar, unsa may imong ipangayo na ko Ate Mar.
1: Gamay raman ko pangayuan Carlo, kay minupusal naman ko. Mangayo ra ko gipalit og pan.
0: Ah, pan ra di ay. Sige. Si Anli Pop lang kuno mo. Muhatag og para pan ni mo Ate Mar.
1: Unsa man ay katuyuan ni mo Carlo? Naguro hinam-hinam na rabak ko. Carlo!
0: Yan, sa atong ituloy. Ituloy ito rong taon-taon, ha? Carlo. Naguro hinam-hinam na si Ate Marnie mo, pre. Ay.

0: Ya, sa yung bundag di makina FM. Asa po dia sa to ang Uki FM. Padayon padayon ta sa nahano nga palangga no kay ingon si Ate Mar. Ikaw kay Angel babagka jud kay kagkabuang. Sige lang gud Ate Mar. Imo jud din tag buhat-buhat tag istorya. Tinuod ka, tinuod ba gud Ate Mar, di ba? Yes, alang sa tanan nga naminaw sa paigipabot mga palangga, mga kuha na ta siya, appetizing sa mga naminaw ba para mubalik ang gana sa pagpaminaw kay ang uban karon medyo gaduka-duka pa. Ang uban sad karon marag amot lang. Dito sa amigos, kapsule kompleto. Ingat sa tiyar, ikaw rin may gaduka-duka kay Angel. Bitaw, tinuod ka Ate Mar. Amigos, kapsule. Tara, tara, tara, tara, tara.
1: Giubo ko pagkadungog na ko si Botingo ko, ay.
2: Wabang kong kailon, nagkaragyan si Pagkukabok. Nag-iisot pa dyan kong kabok, ay, di ko kita eskasada.
1: Kamusta naman ka na naibibiyan, labidi?
2: Oy, kanang Kuya Angel, dako dyan kong pasalamat sa lang amigos ko, pi. Kay 1 year na kong gamit, kanaragyan akong digamit. Wa, nadyo ko'y tambal dito, mar, kanaragyan yung amigos.
1: O saan nakatuig ka na gamit o amigos coffee?
2: Oo, saan nakatuig? Nga, sa katuig kape, nga, maurad yun na yung akong gamit. Wadyo ko, wa, nadyo ko'y tambal. Nga, kaloy sa Diyos, tambok naman ko, baskog na kuglawas.
1: O nga, kamusta man itong mga... Eta God, itong mga sakit ni mo, o sakit yung mga sakit ni mo, namalik pa, wana.
2: Wana, wa. Katong akong diabetes na taas ko sugar, wala na, upo, tanang normal na. Akong goiter, gamay na kayo.
1: Pilagay ito yung sugar ni mo, Nanay Bibian?
2: 400.
1: Ya, karo, normal na?
2: Normal na, kanang 103 na.
1: 103?
2: Oh, 103, 103 na. Nagpa-sugar man ko anong bag-atong Sabado.
1: Sabado, ato lang niyaging, katong niyaging Sabado, nagpa-sugar ka, katong pizza dos.
2: Oh, ato pizza dos.
1: Oo. Uh-huh. Ya, unsa man, unsa may experience ni Mami, tagay may bagong experience ni mo sa Amigos Coffee, Bi, kay 1 year naman dyan ka nag-inom.
2: Oo, antanang,
1: di ba mga, sa una? Ay, tagod, kay ako sa istoryahan sa tinga. May daw yung mga palangga, si Nanay Bibian Labide ni ha? Taga-asa ganit ka, Nanay Bibian?
2: Hilongos Liti.
1: Hilongos Liti, katong na glubog na ka sa banig, ato nanay no, niya...
2: Oh, katong di na ko kabakot, nagkurog-kurog ng pil, di na ko katindog.
1: Okay.
2: Niya ka ng hangguiter sa una, arang dakua.
1: Okay.
2: Niya ka ng... Gidayapira na lamang ko, kadi man ko kabakot na... Nag-uol ako ato, kay abe na ko, kwaon ako sa Ginoo ato, kay wa na, na-surrender na ko. Nga. Nagpasalamat yung ko sa Tanabang Marion Ipim, nakadungog ko sa mga testimony sa amigos, galumot-lumot ko, papalit sa akong bana ato, dayon. Pagsugod yun ako ginom, August ko nakasugod o ginom ato, last year, August 24.
1: August 24, 2024.
2: Oh, nya, so August ko nagsugod, nya, nagsige ko ginom, nya, pagka October, muna to, na, nakabantay na ko kanang, kanabang kaayuhan sa akong lawas ba, natinga ko kay makabakod na ko, di na ko magkurukurog, nya, kanang, ang witir, gamay na, nya, sa una ko, magsige ko kanabitang, kanabitang luwag dugo, naulian na po to, naulian na po to, di,
1: hello.
2: Kaya bang kakit ako ang palakang bitang murag na ay ka ng UTI?
1: Anaka UTI, Abra Apil.
2: Oo, kaya bang sigil pang ngihi niya. Akong lawas, akong kamot, akong likod, napuno o bunuka bitang gagmay niya. Inigkaot, magdugo dayo niya. Kana laging ginukanuka ko gagmay ba? Katul.
1: Asang imong TV, asang imong pag... Wala, TV man ang magluwag dugo at ibibiyan. Pila edad ni mo na? Pila edad ni mo? Kalimot ko na?
2: Naulian na sa amigos.
1: Pila edad ni mo?
2: 56.
1: 56. So atong nag-askit ka, 55 ka to, 54?
2: Oo, 55 pa to niya. Diyan na Diharad yung kuna ulian sa amigo. Kay kaluan sa Diyos, tungod sa amigo. Santod karon okay naman akong pananlawas. Okay na, wala na ko mag... Ano bang, hili na mag-gol-gol akong tiil, hili na mag-kurog-kurog akong tiil. Kanang, pwede na laman kung kakuroosas. O na, kadi mang kubyaan sa akong bana kay ilagi ko kabarog, di ko katindog. Nga. Magsige ko silak sa kasakit ba, ngulungol akong tiil. Nga, pagkatungal sa amigos, naulian ko kanang di, makabarog na ko, di na ko mag-kurog-kurog. O, pwede na kubyaan sa akong bana, mamasahiro na akong bana. Pwede na lang ako rao sa diri sa bahay. Basta na lang po'y amigos.
1: Yeah, ang imong pagluwa o dugo na naibibiyan na apil po.
2: Oo, mawagyo pwede akong nakatabang ako ag amigos. Kay sukat yun ko nakainom sa amigos. Kaloy sa Diyos, wala yun ko magsukat. Wala na lagluwa. Wala na. Wala na yun ka nang isang katong pagbagyong tino diri. Di huba ko gayo. Amigos rao may painom sa umbana. Kalong sa Diyos, iniglua na kong prima, wala may dugo.
1: Wala na, naulian niya, nagpa-check up na sa
2: daan ko. Wala na, naulian na dahil. At kung pagbag yung tino, ito ka rin akong sakit. Amigos na may nakauli, wala man Diyos ko inong nag-inom, tambal na lain. Amigos na Diyos, hindi ko magpakawa o amigos. Bisan o hindi may makapalit o kinarton. Mupalit mo doon akong paris o kanang kadaadlaw tulo. Pagkasunod adlaw tulo. O namin kwarta, palit o duhang karton, tulong karton. Ano ba?
1: So, pwede na magpalit o sasasay, no?
2: Gitan pag, Kuya Angel, gitan pag sugod ako ginom o amigos. Wag yun ko'y undang-undang. Hantag karon.
1: Is that straight or yun?
2: Oo. Oh, na lang doon ay akong gisaligan. Ay, ang kutainong kong amigos, mawala man tanan na akong batiyon.
1: Katong iwong waiter, gamay na lang saan?
2: Na, gamay na lang. Kaloy sa Diyos, pwede na akong magsuot. Huwag ka nang makita akong liog ba? Niyato ko dito sa atong December. Niyato ko dito sa kanang kuan istasyonan ni kuan, Kirnahed.
1: Mahib, o. Oh.
2: Nagkuha ko sa akong premyo bugas. Kayo, ako ko yung sige, makapanginaw sa radyo lagi. Nga, nakadaog ko, nakita ka eh. Nakurat ka kay, siyempre, kung ano ba, dako kay kausapan akong lawas ron ba?
1: Ligo na.
2: Na, ligo na, buyag. Uy, ka nang, ako naman lang galing makatrabaho, ris walay, mang laba, mang hinlo. Sa una, kawadyo ko'y mahimo kay galubog, ragog ko sa kabanig.
1: Anya, ang nakanindot sa dato, Nanay Bibiano, no, kay imong sugar, gikan sa 400 na pin, na normal na karon.
2: Na normal na, kanang akong diabetes. Mura, bagnawa na ba?
1: Okay. Nya, bago pa dyan nagpa-sugar, atong naging simana.
2: Oo, nagpa-sugar ko atong, di man ko nang bago, kaya pirmi lang ko magpa-sugar na. Hindi magkuhan na normal na akong sugar, kaya mahadlok mang kukuog ka ng...
1: So, kung nakay pa rin may na... Every three months,
2: magpa-sugar ko.
1: Okay. Nya, wala na. Normal na yun.
2: Oh, normal na. Normal na akong sugar niya.
1: Kanya, ang imong...
2: Di na tayo makita.
1: Katang ingon ni mo sa una nga, di na ka magamit si mong bana karon. Normal na sad.
2: Na, grabe. Mura na inoamid. Bagong ninyo.
1: Nga naman. Gani. Ano man, bi? Nangota na si Idol DTC. Nga naman kung mura mong bagong ninyo. Nga naman.
2: Kuan ko ba nga? Sa una katong napakul sakit, halos akong bana, sige panguhit. Mura gapon kayo, dili mo itik. Kayo, dili, dito magamit kay aral, laging niwang nga kay. Niwang kay ko sa una, nga mura manggudog ka ng, way, kuan ba? Guol na kong bana at yun, hadlok na gali ko, basi may taglain ng bana. Pero karan! Nga, grabe!
1: Nga naman,
2: kadagabiin kamang.
1: Sila sa edad di mo? Sila sa edad di mo?
2: 56 niya. Pero mura na, mura o kung kagakong lawas. Panahon ni, mura na 30 ka, 20. Masakot naman, masakot naman.
1: Tinuod gina itong ingon ni Idol na yung pagka-December nga, ingon siya mamols na kuno kayo ka?
2: Isang magbitaw pa niya. Isang magbitaw pa niya dahil na. Puyag lang putoy, ganang ang amigos mo, hindi nakaluwas na ho. Tanan, kuya.
1: Okay.
2: Kuya Angel, ang amigos, hindi nakaluwas na ho. Munang, munang dilidyan, dilidyan, undangan. Istak sa kumpares, kay, kanaliging yaan ko firme. Kay mamasahiro.
1: Lagi, daghan yeah. Kayong salamat kay one year na mga nagamit o amigos coffee. Tagaan di ka, napulo ka box ng amigos coffee, okay ra?
2: Thank you
1: kayo, pakapinan na tugtunga sa takong buga sumay.
2: Wow, thank you, Lord. Thank you, Kuya Islamo. Maunag din ay pinakanindot na nagawat ng pinaskuhan.
1: Pakapinan sa natugtungan, pakapinan sa natug 2,000 pesos nga ka.
2: Oh my God! Salamat kayo, Kuya! Salamat kayo!
1: Sige, niya. Unsay masultin mo sa amigos coffee. Okay, Gyod?
2: Okay tayo, oy, kanang ang amigos. Maugyoy kanang mura pag tangpanan bitaw sa kanang wana jay paglaom bitaw. Pero kung maggamit sa amigos, makuan, mabalik yung tanan. Kanang mabaskog ka, din, mura pag ang amigos may gigamit sa Ginoo ba nga, instrumento ba nga, mabalik, mabalik tanan. Ay ako, nawa naman ako paglaom sa una. Naluwas man ko sa amigos, man. Ako magpasalamat sa amigos ko, Pes.
1: Okay, yan na kayo. Salamat na kayo. Parang kahilak ko sa guni mo, eh.
2: Ano ang kahilak ko? Nalipay, manggugo tayo.
1: Nalipay dyan kayo? Oo,
2: nalipay kayo ko ba?
1: Ah, sige, ingna niya. Si Junil, ha? Kung ito pa kanao na, napulo ka box ng amigos coffee. Pero karon wala pa. May kape, ha? Kanang huwat-huwata lang. O niya.
2: Nagdita, sige, bitaw, may panghita diri. Mahutdan man. Kabot-kabot na may dagang butita. Nahutdan man. May gali atong December. Nakapalit niya upat ka karton. Kay upat na lamay na bilin. Among yurot. Isa ay lang. Hutda. Tuluray inyo. Tuluray na palit niya.
1: Ati sa kayo tayo pangani mo. Bibian.
2: Bibian Labides.
1: Bibian Labides. Diya sa ako ano. Hilongos Leyte.
2: Oh, Hilongos Leyte. Doon sa pantalan.
1: Salamat kayo ha.
2: Salamat kayo kuya.
1: Salamat, mabush.
0: Yes, nagang salamat, ha? Nagang salamat, Bibian Labidi. O, sato sa nagpamatuod sa Amigos Coffee, ha? So, tara, ay namuglangan-langan mga palangga. Adto na mo sa pinakaduol nga butika o pharmacy, di ha? Sa inyong dapit para makapalit na mo sa mga produkto, ha? Nga gidalit ka nato sa Amigos Beauty and Wellness, Amigos Coffee, and Amigos Capsule. Yes, tara. Abantita atras unahan. Ingon si Atimar. At paminaon sa nato si Carlo Atimar. Ingon siya, Kuya Angel. Pwede ba paminaon nato si Carlo? Kay mo na usas ako ang usas akong gikaibuga ni Carlo, kuya. Sana all. Atimar, ha? Go, Carlo.
1: Hey. Yes. Mayong unto or may adlaw ni mo niya, Idol. Kisa itong pangalan, Idol.
3: Pangalan ko, Kuya, Carlo Bungkak.
1: Carlo Bungkak, no, diha sa asa gina inyong lugar, Idol Carlo or Pari Carlo?
3: Taga Tutulan, Dawis na, Kuya.
1: Tutulan, Dawis, Bohol?
3: Yes, Kuya, yes, Kuya.
1: Diha, sa Tagbilaran mo, tanda, Tagbilaran, Bohol, no, kay para klaro, kay mas ilado ni, kaysa Tutulan, Dawis, no?
3: Tutulan, Kuya, Tutulan.
1: Tutulan, murag tutulan, dahil. Pare Carlo, or Boss Idol Carlo, ako nga, kuhan dito, ako nga balitaan. Nga nag-inom gano ka og Amigos Capsule, pwede ba ka maka-share na mo og update on sa may effect sa Amigos Capsule nga imong giinom, Carlo?
3: Sige kuya, so, ano, una, nag-inom tag Amigos Capsule katong way back last week,

0: doon ka sa CR niya, moto, na-amaze ko kay pagpagawas ako ang hugaw, no? Nakita na ko nga naay mga bula-bula.
1: Okay.
0: O niya, niya. So, based ako ang kuhan.
1: Unsa man na imong digestion, nagbula-bula, unsa man na, nagdaanag sabon.
0: Dili ko yan, no? So, murag, feel ako kuya, murag ga-detox to siya.
1: Nag-detox sa imong lawas. So, yes. Pag ito sa itong amigos capsule, gi-detox na yun ang imong bowel movement. Okay?
0: Yes, kuya.
1: Anya, sige, sige. Para yun.
0: Moto ako ang gigikuhan. Nakaroon ko yan, ang nakanindot na is, moto, murag, nalami na ang pamati sa kuang panlawas. Natay mga pamati-pamati po nung nga, kanang usay, sakit na itong panlawas, sakit likod, nga na. So, karon namatikdan ako nga murag okay yun ang Igos Capsule, no? Kay nawa yun.
1: So, sa ato pa, Idol, Sir Carlo, nga sa common nga panakit sa buko-buko, sakit sa hawak, or pangapoy sa lawas, epektibo nga itong Amigos Capsule?
0: Yes, epektibo dito kayo yun, no? Kay tungod kay ang mga ingredients dito sa Amigos Capsule, mga herbal, then nindot kayo ang iyang combination, no? So, mas din complement pa yun. Tungod kay naadi ko nakita ang ingredients ni naadi ni siya vitamin C. So which
1: yeah,
0: is
1: nani vitamin C. So naay pangutan na si Anli Pop ko, Idol Carlo. Ingon si Anli Pop ko, kamusta ko no imong manoy nga nakaino mo Amigos Capsule?
0: So ko lang gyapon ko yan, okay, nang nakanindot na nung sige tag. So, well, nakainom tag Amigos Capsule, murag magsigig yung pangita ni ato ang kuan, ato ang kargada.
1: Nung sige pangita, kisa may gipangita ana ingon si Ali Papko, na si Ali Papko sa live siya. Kinsa ko noy gipangita sa imong manoy.
0: So pagkakaroon ko yan, no, nangita pa ba kita o ato ang kuan, ato ang Paris. So
1: ayay.
0: Basi na ato yung mga nagpaminaw nga kuan, mga
1: sinuso.
0: Na-open lang pa na kuya, open.
1: Na-open lang panawagan, Alipap. Katawangan, Alipap ko eh. Open, so sa ato pa, willing, ang sana, kanang willing to mingle ka karon.
0: Yes, kuya, yes, kuya.
1: Willing to mingle, ha? Sige, sige, Carlo. So, paabot na. Unsay number ni mo para, basilay mo, dial ni mo. Hi!
0: Ito ko, you know, amazing. Para na ko, no, sa mga nagpaminaw karon, try good sa Amigos Capsule. Inubanan sa ito ang Amigos Coffee, nga quality bestseller na yun ang coffee, no? Nga 2 years na yun ko nag-inom na. At pila ko mama, dugay na yun nag-inom, no? So, kaning Amigos Capsule, kuya, bago pa niya, pero na-amaze yun ko.
1: So far, no, man ay pinakabago na to. Pero sa usalang ka-blister na Idol, nga mainom, makasinati yun nga doon na yung effect.
0: Yes, kuya, yes, kuya. Dito ko na-amaze, kaya katong bula-bula day, ang kuwan ay na-explanation din nung nag-detox na yun na siya. Basta na yung mga ma-appeal sa imong hugaw. True enough yun nga nag-detox yun na siya sa itong panlawas.
1: Yes, niingon si Juan, niingon si Andy Pop. Na ako no si Tart, willing ko no dahil ni si Tart. O, ano sa may masabi ni Juan na Carlo?
0: Juan lang ko yan, no? So ato araw man ang Juan.
1: Ingon si Carlo, ingon si Juan. Ingon sila, wow. Palihog sa imong number doon, i-share lang ako kaya. Patalagahan mo, nag-comment na nilang. Inanglan sa imong number, Carlo. Binuang. Uy, Amigos Capsule interview, dili ni Uyab-Uyab ba?
0: Pinag-uyab. So, wala tanong. So, nindot yun ang Amigos Capsule, kuya. So, sa mga napaminaw, try good mo sa Amigos Capsule. And affordable, barato, ragid kayo. So, para sa tanan.
1: Para sa tanan. Proven assisted, Idol.
0: Yes, proven and tested yun ako ang Amigos Capsule kaya. So until now, no, nag-inom da. So nindot kayo, saya itong dali, takapoy yun, makatog tal, malami sa dimuhang tog. Usa gina sa napamatudaan ako nga nindot yun ang pag-inom nito sa Amigos Capsule.
1: Sa mga tatay, no, mga tatay, nanay nga dugay katog, mag-inom ang Amigos Capsule, dali na makatog, Carlo.
0: Yes, kaya, yes. Tood yun na kaya, tood yun.
1: Yes, talagang kayo, salamat, Dol. Tag-asagay ka, Dol. Buhol, no, buhol. Tagbilaran, buhol.
0: Yes, kuya, sa tutulan daw is Bohol.
1: Yes, dagang kayo, salamat!
2: Yes, dagang salamat, no, diha sa tutulan daw is Bohol, si Paring Carlo. Ingon na si Ati Mar, diha jug ko na pabilib ni Carlo, kuya, inshallah. Ha? Ganun man!

0: Atong padayunon ang istorya ni Carlo o ni Ate Mar. Sa tanan nga wala pa nasayon, si Ate Mar, mara siyang naigibati nga kainit siyang lawas samtang nagtestimonya si Carlo. Mausab si Vicky Humahib ni Kaingon, anong testimonya yan, Kuya Inja? O dito, nagpadayon sa unahin ang istorya ni Ate Mar o ni Carlo.
1: Sana all!
0: Naghimamat silang duha o sa ilang pagtabi-tabi. Naisgutahan ni Ate Mar nga nalambigit man di ay si Carlo ni Sharon Catalan. Pero nibalibad si Carlo kay nahurot na kuno ang iyang kwarta ug padala og sustinto sa anak nila. Carlo, tinuod ka nga hantud karon magpangayoan pagsustinto si Sharon Catalan. Yes, Ate Mar. Maubitaw na nga. Nakik-break up na ko ni Sharon. Ha? Nag-break up na dahil mo ni Sharon? Carlo? Yes, Ate Mar. Tungod bang good guy, pakialamira kayo ni si Marieta Suarez, Ate Mar. Ha? Si Marieta Suarez? Ang alambigit saan sa'yo mong kinabuhi, Carlo? Pero tugoti ko, Ate Mar, na pasagdi na lang to sila. Ang importante karon nga magkapalitagpan, Ate Mar. Tinuod, Carlo. Ang importante karon nga naatay kapalit og pan.
1: Sana all.
0: Sige na, Carlo. Carlo.
1: Sana all.
0: Wala ko nagdahom nga. Usa ka nga. Buhatag og pagtagad na ko, Ate Mar. Ate Mar, ingon si Marieta, ba't ako, Ate Mar? Pwede ba mo request at ang Kuya Angel o kanta nga ngiti, Carlo? Sige, ato sa request ni Kuya Angel ang kanta nga ngiti, Ate Mar.

0: Ah, Carlo, ni doyog yun ang tukor. Atimar. Oh, Atimar. Pasag din na lang na si... Ah, pasag din na lang na si Sharon, Atimar. Carlo. Tinuod yun ay nga nagka-amigos capsule ka, Carlo. Atimar, makapalit na yun siguro tag. Makapalit na yun siguro tagpaan ani Atimar.
1: Basta bayot, sitang.
0: Bitaw Carlo, pagkahuman na to ani. Lami kayo ikaw no pa.
2: Sari ako.
0: Sige. Ayo. Atimar. Atimar.
2: Sana all. Dupi tumitigil para lang sa'yo.
0: Ingon si Sharon, Atimar. Ang sustento daw. Ang sustento daw para magkapalit si Dayaper. Pero okay na ko sa imo, Atimar, kay Panra. Mas mahal ang Dayaper, Atimar.
3: Atrasikul, kay buhay pa.
0: Sige na, Carlo. Bunal pa. Carlo. Carlo.
4: Lugin mo! Amigos!
5: Okay, mga palanggaw, eh. Magkapalit, magagpanis si Atimar. Ano yung kalaki, ha? Yes, nagandang salamat mga palanggaw. Wala tayo kong oras. Kay mo na walang ka-amigos coffee, ka-amigos capsule, kaning duha ka produkto, naghatag o kinabuhi sa atong programa. Wala ay magkalimot ha, pag makaadto mo pharmacy, sari-sari store, big convenience store, drug store, mapalitra niya ang atong amigos coffee and amigos capsule. Amigos, panalo ka ha. Katawa ang kay Sharon eh. Ay, Sharon, kamusta naman yung mong anak, Sharon?
2: Sari ako.
5: Kamaon na mo, atras, Sharon.
2: Oh.
5: Yes, dagan-dagan salamat ug maayong buntag sa tanan.

0: relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: Yes, once again, good morning, Vibe Nation. Time check 9:03 in the morning. So wala naman tayo igong oras, no? Dagan-dagan yung salamat sa itong mga solid listeners. Yes, hinawat nga ang inyong adlaw. Magpadayon karong adlaw. Dala ninyo ang pahiyom good vibes o ang kahibalo nga matag experience. Maayo man o dili, adunay leksyon nga mahatag sa ato ang kinabuhi. Yes! Yes, and this is DJ Chabel. Nagbilin usa ka pahinumdom kung ang ex manggani ang muabot sa imong gate, dawata ang parcel nga adunay payom. Pero sigurado ang adili na nimo dawaton ang stress. Yeah! Oh, sa amping mo kanunay mga ka-vibe, enjoy your Friday, enjoy your weekend. Ug padayon sa pagpili sa kalina ug kalipay. Yes. Once again, daghang salamat sa itong mga solid listeners sa Vibe 105.5 FM. Yes, I'm your DJ, DJ Chabel. And yung personal alarm clock nga, dili ni mo mas news. Ug kuyog ni mo dili sa itong programang Pukaw na Vibe. Yes, sa Monday na pudpuhon. Yes, yes guys, sa itong mga ka-Vibe Nation. Yes, Monday na pudpuhon with DJ Chabel. Only here on your home of good vibes, Vibe 105.5 FM. Feel the vibe.

0: Vibe 105.5. Louder than your weekend plans.
1: Good morning! Ayan, good morning mga kabansa to diha. Ano, kumusta ang inyong adlaw? Ayan, kimingaw si DJ Rick Rick ninyong tanan. Wow, talaga lang ha, ang plastic ko ha. Ay, oo. Pero anyways, ayan, maayong buntag no sa mga ning tune in sa Vibe 105.5 FM. Maayong buntag. Ayan, dapat ang atong energy is ingon ani because it's Friday. Yay! Friday na naman, no? It's another day and another life to survive. Ano naman tayo mga ka-vibes? Ito diha, no? Ngani ang energy. Diba? Energy sa Friday. Oh, okay. Ugma, bakasyon na po. Oy, sana all. bakasyon na po, no? Oo, sus Ginoo. Kumuha dyan ang kalipay no, sa mga tao no, ang magbakasyon. Og duha ka adlaw. Sabado og Domingo. Ayan. Diba? Pero anyways, unta nakapamahaw na mong tanan, no? Oo, kauban si DJ Shabel ganiha na mahaw. Ansa man? Wasubi? Wow! Ah, oo. Oo, nakauna ko. Asa ka nipalit, Ana? 7-11. Ay, nagbaligya 7-11? Ah, nagbaligya. Wasabi? Wasabi. Oh, wala. Wasabi. Yes, no, oh, Korean kakaroon ha. Mo na resulta nga naadik kag Korean nga mga movies. Ayan. Ang imo na pong ganahan nga kanon mga Korean foods.

mga salida nga akong magipang suggest last day. Oo, actually nagkuan siya ron, nag-top 1 siya karon no sa Netflix no, and then top 1, top 2 and top 3 no kada mga salida. So sindot kay na siya te. Pang pa-inspired lang ba? Oo, kanang ma-inspired lang ka ba? Kanang muliho ka daan lang. Oo, pero ayaw pala, bino. Oo, kay nasa. Mapareha, jud mo na mo, no, nga. Pwede yung pagka-adika sa mga Korean, Korean novela, no? Oo, okay naman ang mabuang ka, na, no? Basta lang po, kahibaw po ka sa mga Pinoy ba, nga mga movie, no? Mga salida. Kita manggod, mga Pinoy, kaya din na kahit aganahan mo, tanaw sa ato ang own, no? Nga movies, no? Nga mga salida, no? Nga naman na, no? And then, mas na-adapt na to, no? Labi na sa mga bagong nga generation karon. No, ang kuan ang kanang lihok sa ang kanang murag kanang mga buhat sa laing naso, di ba? Sa sigtan og YouTube, mga ingon ana ba, no, mga video, mga product, di ba, nga ginagamit from Korea, mga ingon ana ba, so sige, no, ko abi ko bag abi ko bag mga hapon ra ang mga ningsakop dire, no, hasta po ang mga Koreano gisakop tag mga Korean ang mga tao. Grabe, no? Grabe. Grabe siya ka-addict, no, sa mga Korean. Pero ninit magod sila og Nine of Stories. No, nga unta po. Ah, although, daghan man po tag mga movies diri sa Pilipinas, no? Mga Pinoy nga mga movies. Nga ninit man po. No, pero lahi ragyod. Oy, lahi ragyod og kuan. Lahi ragyod og storyline ang mga Korean novela, no? Mga salida. No, nindot kay sila mo hanay og mga movie nga literal nga ipasabot yun nila nimo. No, literal nga by episode, literal nga ilahad yung isaksak sa imuhang utok do ang mga panghitabo. No, usahay manggod, no. Usahay manggod ang mga Pinoy na mga salida, no. Aside sa kuwangan ta og budget. Mura og kanang mabitin ka. Oo, murag like kanang mabitin to ay mauna to ay kanang na kay mga ingon ana nga last nga expression impression ba tawag ana baw sa ending sa movie or sa lida or kanang mutandaw ka sa mga sinihan na kay mga last nga mga expression ay mauna to ay mura lagi siya bitin wala yo kasabot ato nganong naingon ato to mayon ana ba no pero kaning mga Korean manggood kay kanang ilang from bisa pag episode 10 lang na episode 1 to episode 10 literal nga episode 5 pa lang daan makasabot na ka kay nganong naingon ani nganong naingon adto no and then hatagan jud po kanila og dindot nga ending di ba datagan jud po kanila kanang masatisfy ka nga mga nga ending no nga salida no labi na nang mga about sa law di ba about sa ilahang mga batas dito no oo kabo ka nga grabe jud kahan ay no ang ilahang law dito no sa ilahang country no oo unlike although ma compare man po nato usahay no ang ato adire og dito pero siguro mang good pod kay kanang lahi ra gyud nang lahi ra gyud ang movie no kaysa sa reality so makaingon jud ta no nga lahi ra gyud ang reality no sa Korea pero sa akong mga nadungog no from my friends no nga gikan na dito nga mga country no mga ingon ana jud kuno ang ilahang patakaran didto literal jud kuno nga perti ng pagkahanaya ang ilahang law didto di ba unta po diri sa Pilipinas no. Oo, dito gani, di ba? Kanang ang say tawag ni mo ani oy ang kanang ang mga kabataan dito, di ba? Katong akong gigang juvenile cases, di ba sa mga bata, di ba nga mga below 18 years old, di ba? Mga kanang dili pa gyud pwede, di ba? Nga ipriso kung unsay mga angay nga buhaton, di ba ang mga bataa. Di ba? Ang ilahadyo dito is kanang mura og nag-focus dito sa future na kailangan ang mga bata karon, no, kailangan mapitol, no, kailangan kanang madisiplina sila, no, sa bata pa lang, no, kay aron maless ang krimen in the future, no. Ang ato ang magod diri sa Pilipinas, no, is lahi, no, kasagaran, no, sa mubuhat og mga daotan og mga krimen kanang mga minor de edad, no, oo, sus Ginoo ko, kaluoy lang baya, jud, no, kaluoy lang, no, oo, nga kanang, murag nang salig na lang po siguro ang mga

ang ubang mga kabataan, no? Ay, real talk lang ha, real talk lang, walang personalan, real talk lang talaga. Na nga makita magiging nyo sa mga news, di ba, nakasagaran dyan sa mabuhat o mga krimen o mga daotan ng mga binuhatan, is ka na mga minor de edad, it is because kahibaw sila, no, kahibaw sila, nga dili pa sila mapriso, no, dili pa sila makuha, no, until maabot sila og 18 years old, mga ingon ana ba. No, unta na po tayo mga ingon ana nga law bitaw diri sa Pilipinas, kung unsao nila ng mga kabataan ng mga ingon ana. Di ba, aron malas, no, kay, murag feel ako, kay wala nang joy kadlukan ang mga kabataan, no, isog joy kayo ng mga Pinoy. Sus, Ginoo ko. Di ba, isog ka... Isu kayo ang mga Pinoy, no? Wala na ikahadlukan, no? Oo. Pero anyways, ayan. Kung gusto lang jud mong malingaw, no? Sa inyuhang life, no? Sa kanang kung boring mo, di ba? Kung wala mo yung mga gipang buhat pa diha, di ba? Oo. Try to watch lang naman din og mga... Kung nahurot na ninyo tanaw ang pelikulang Pinoy, ayan. O, ato ta sa mga Korean. Daghan kayo sila dito, no? Dalang kayo sila mga nagkalain-lain ng mga salida, no, ng mga movies, no, sa ilahang, sa Netflix actually, ayan, o mga nindot biya sila mga story, ayan, kung gusto lang mo ma-inspired, ayan, o tan

0: relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: 105.5.

0: Vibe 105.5. Louder than your weekend plans.
1: Yes, once again, welcome back to Vibe 105.5 FM. So, kumusta? Kumusta? I hope. Oh, unta ka ng okay ang inyong mga pangbati karong adlawa, no? Oo, and then I hope nga medyo excited taron no, nga mahuman ang adlaw, no? Kay syempre, sabi sa ko giingon ka ganiha, di ba? O Sabado na panugma. Oo, nako, oo, sa mga estudyante na to diha, no? Oo nga mo bakasyon ugma, no? Sa ato ang mga workers nato sa mga office, no, sa ato sa government pod also, no, nga wala na i-work, no, tomorrow Saturday and Sunday. Ayam, unta nga inyo nang kuano nang adlaw, no, kay aron ipahuway, no, ang inyuhang mga kalawasan diha, no, ang uban manggod, no. Oo, ang ubang estudyante syempre magamaugla ang mga projects, di ba, mga buluhaton sa schools. Same as sa mga teachers, di ba? Oo, unta ato mga teachers pod, no, before ninyo buhaton, no, ang inyong mga paperwork sa nga kailangan ninyo sa school, no, kailangan ipahuway sa po ninyo inyong kaugalingon o ang inyong self ba. Oo, no, oo, dili kuan sus Ginoo ko, dili ka nang work na lang, no, dapat pahuway-huway din, no. Oo, di na to kuan ang ato ang self, no, atong kalusugan. No, pero anyways, ayan, oo, sa mga friends ato diha nga mo graduate karong adlawa. Ayan, once again, congratulations everyone. Yeah, I have lots of friends, no, from ko ano, from Baiso. Ayan, Baiso Maine, ayan, oh, congratulations. Yes, di ba? Oo, daghan kayong mga kuan na pod karon ka ng mga proud, di ba? Mga proud unsa ni mga proud parents karon nga nakapahuman na pod sa ilang mga estudyante. Di ba? Oo, di ba? Oo, dapat kuan jud ka ng proud jud ta, no? Proud pod, no, ang mga parents. No, palakpakan na to ang mga parents, oy, kay kanara ba ilara ba nang kanang kahago bitaw nila nung karon is fade off now. Oo, 'di ba? Makatabang ng mga anak. Oo, pero congratulations. Yes. And also, ayan. Oo, i-congratulate lang pod nako, no, ang mo graduate karon, no, nga friends nako, no, friends ang dami nila. Oo, friend nako, no, from Baiso, Baiso Maine. Ayan, no, si Carlo. Ayan, Carlo Marabiles. Hi Carlo, congratulations. Pero anyways, sige, oo, let's continue, no, ayan, narito sa tong topic karon, no. Kaya nga to ang topic karon, no, para gyud ni sa mga kabatanunan, no, ang pangutana, no, nganong daghan man kaayo sa kabatanunan nato karon nga murag gikapoy na sa kinabuhi bisag bata pa man unta, di ba? I know daghan kayo tang mga nakabantay nga ingon ani, no, nga kanang daghan kayo mga na stress, no, mga kabataan karon, di ba, sa ilahang young age karon, mura magka ng stress na kay sila sa kinabuhi. Diba? Mura magdaghan na kay sila magipanghuna-huna. Diba? Mura man o ka ng grabe na yun, mura gipasa na yun nila ang responsibilidad sa kalibutan. Diba? Ayoko yung nag-ako rin nakabantay, ana. Oo, actually, kinadaghan kaayo, no, kita, halos kitang tanan, no, nakabantay. No, grabe yun ang mga kabatanunan karon, no, nga grabe na sila mo kuan og problema. No, kay sa una manggod, kung bata pa ka, imong problema lang, no, labi na sa school, no, kay ang assignment lang, di ba, kanang duwa lang, di ba, o usahay, kung unsa imuhang kanon, kung unsa imong kung naba kay kwarta pang palit anak nga snacks. Di ba? Mangingon anak lang yun. Grabe na yun. Kasimple ang mga problema na mo sa una, no? Nako sa una. Moral yun na ako problema sa una. Kanang dili ko makabasa. Di ba ka nang muhatag og assignment sa math? Ay, oo, kana yung math. Kay Bomoli, mga kabayos na to, no? Ang math dyan sa una, maog yun ay pinaka... pinaka dili na ko ganahan nga subject sa una. Ang math, hinak ay kog numbers. Oo, hinak ay kog numbers, no? Pero pakwintaha ko o kwarta. Ay, maayo kay kumukwinta o kwarta, oy. Diba? Oo, ganang... actually, ang... dili po sa ko ano nga. Promise ako may ko ano nga kanang. Dili po ringon nga, bugo kay tanong. Pero... ako yun sa una ang, siguro sa amo ang section, oo, dili ingon sa pinaka-lowest, no, sa math. Pero, ako yung ang kulo sa kukagalingon, no, nga, ang math subject yun, ang pinaka-problema na ko. Once gani nga mo, maabot na ng oras sa math na mo, makulbaan ako, oo, okay. Hilig mo na siya, okay, ng among teacher sa una is pasolb-solb sa blackboard. Mga yun, anak ba? Oo, niya ang ako biyakay ko. Dili jud ingon nga kay ba ko mo solve og mga problem sa math. Mao jud na ako pinaka problem. Pero nay mga bata or mga tao jud karon nga. Grabe. Grabe mo lamon og math, di ba? Grabe mo kuan og mga numbers, di ba? Sa mathematics, di ba? Mga ingon ana bitaw, mga algebra, mga ingon ana. Ako sus Ginoo ko. Puro ya gaba lang jud. No, karon gani nakauna ko ba na unsa man ako pagpasar, no, sa math, no, pag elementary, pag high school, di ba, labi na pag college bigyud is sobrang nagkalisod. Kay mo naka-realize ko, no, pag college jud, no, dili na gyud ingon nga pa kung kinsay pinaka bright ninyo sa inyong section. No, dili sa nag-abot og college, no, dili na gyud ingon nga ako kinabrightan ko sa math. Ako si zero na ko nang mangingon ana. Dili lagi na ingon ana, no, like pareha sa elementary ug high school kay sa college, no, magtinabangay na gyud mo, no, kailangan na gyud mo kung ano kanang dapat na gyud nga kanang murag survival, mura na mo nasa survival Philippines. Na kailangan gyud mo maka-survive. Na kailangan gyud mo maka-survive tanan. 'Di ba? Kay ang ako adyong weakness jud is ang numbers jud. So, sobra jud ko anang mga problem solving, mga ingon ana na mura og dili biyatag gifted, no, dili ta gifted og mga numbers unlike atong mga friends nako nga mukaon og mukaon og numbers, 'di ba, mga problem solving, mga ingon ana. No, ang ako ganito bag sa una, ano di pangutan man ko nga, ano di makaibog math day, uy nga kanang nga sayon ra man na siya kung kana mga problem solving ko, no, kung wa gani ko ka solve sa ko problema. Kana na ba ilang problema? Hindi, kidding aside. Oo. No, para sa ako, ano nga, dili kayo ko ganahan og mga, ganang dili ko ganahan kayo og mat. No, maog yun akong problema. No, maurag yun akong problema sa una. No, pero not to the point nga mura ko na-depress, di ba? Nga mura ko o kanang di na ko ganahan musod o klase. Makaingon, ana ba? Musod agad gihapon ko. Trying my best gihapon nga maminaw, di ba? Nga kuwaon ang idea. Mangingon ana mo na nga karon nakahuna-una ko bagiun sa man ako to pagpasar. Uy. Oo, pero dili pa pud ingon ngo nga tanang subject pod iskolelat kayo ko do. Oo, mathematics ra pod. Oo. Ganahan biya po taog ka ng kuan, no, ka ng English, no, gana, ang ako yung ganahan dun, no, sa halos sa tanang subject is English. Ganahan dyan kayo kumamina og English. Pero dili po ko ingon nga ka ng kaibo ko or fluent ko ka ng maistorya. Oo, ganahan lang dyan kumaminaw. No, oo, okay. Sa bayso kuan sa una, sa bayso kalapi mango dito man ko nag first year before ko ning transfer og laing school. Oo, before ko ning transfer sa Mater Dei ana, na ako'y teacher sa English, no, nga dire siya ning graduate sa Wisdom. Nagtudlo siya og Wisdom. Oo, tapos di balin siya og bayso. Grabe ang English day. Promise, like kanang di ko ganahan mo skip sa iyahang subject kay the way siya mo pronounce, no, sa mga words, no, grabe nindot kayo. Oo, si ma'am kuan, si ma'am Emily, ayan, oo, hi ma'am. Yes. Ganahan kayo ko niya, oo, and then also Filipino, ayaw, pero dili kayo ko ingon nga kuan og mga akads, mga ingon ana. Oo, mga extra curricular, ayan, activities ako.

lang ko ano, pero mas sinod good po na nga kuan ka sa akads ni mo no, kanang active po kasi mong akads no, pero ako manggo di ba ambot lang jud, wala ko kabaw, pero thankful no na nakahuman biya punta. Mao ba ko kay bog giunsa to. Oo, no. Mao na, no, sa una gamay ra kayong problema no sa mga kabataan, pero karon grabe na gyud. No, kanang murag kuan ba karon, murag ka na ang grade 10, grade 11, grade 12, di ba? Grab bata kana bitong stress na kaayo sa ilang future, di ba? Kanang college pa lang gani, di ba? Gipangutan na dahil unsay plano nimo sa kinabuhi. Mga ingon ana ba? Di ba? Oo, labi na ang grade 12 karon, grade 11, grade 12, di ba? Pangutan unin mo kung unsay ganahan nilang akorso sa inagka-college kay wa sila kahibaw. Ako elementary pa lang kahibaw na ko sa ko ang ganahan. Oo. Di ba? Di share mo ko na pag elementary pa lang kay ganahan ako mahimong astronaut. Oo, pero I realize nga pobre na jud ay kayo mi, you know, or dili jud ito ang ka-afford. Mauto, nag-switch na lang kung lait kung unsay ako top 2 nga kuan, top 2 nga ganahan nga kurso, di ba? Akanang reality lang ba, di ba? Oo, so mauto, nag-HM ta, di ba? Oo. Di ba? Oo, mo na ako problema sa mo na ako ganahan sa una, di ba? Ang mga high school, ang mga grade 11, grade 12 kan po, tanan mo sa course ay mo ang ganahan, di ba? Di sila kay bawa, sa pa sila kay bawa, di pa wa pa sila naka-decide kung unsa ilang ganahan. Unya dili po nila ganahan kuwaon tong strand kay lang ikuha pag 11 ug 12. Di ba? Gusto nila glahi. Gusto nila glahi nga kanang kuan nga kurso. And then di pa sila sure. Diba? Actually, kana siya do is medyo alarming na siya po, no? Na, kay, ang ako sa una manggod, no? Kay, kanang, kay bon ako kung unsay akong ganahan, diba? Murag nakanay na ang ako ang future ng ganahan. Pero, tinuod yun na lang giingon, no? Nga, once gani nga dili gyud align para sa imuha na, nga imuhang gusto, is dili gyud na ihatag sa Ginoo. No, naadyo'y mga times nga wala nimo siya gi-expect sa imong kinabuhi, pero maabot ra siya galit because kay boss si Lord, no, nga kana mo'y bagay sa imuha. Mga ingon anak ba? Diba? Oo, and nakuha na ko siya kanang murag kanang na prove na ko siya sa ako ang self, no, kay before manggod kay wala ko magkuano sa ako ang life nga masud ko sa entertainment nga industry, mga ingon ani nga mga industry, no. Ang ako alang gyud sa una gyud is gusto lang ko mutrabaho og hotel resort, mga beach, mga ingon beach talaga. Oo, mga ingon ana ba? Oo, mura ako gusto, 'di ba? Or airlines ba na diha, 'di ba? Oo, pero karon kay wala, nata dire, no, nag-entertain ta og mga tawo, 'di ba? Mga events. Diba, so wala kay bao, no, sa imong future nga moabot, pero bonay kong giingon nga salig lang, no, salig lang gyud sa Ginoo, no. Kay ako amang gyud literal gyud nga nakahanay na ako gusto, no. Oo, pero ang ako a joke first is mahimong astronaut. Second, HM, mahimong na ako sa mahimo kong chef. Ana. Ang ikatulo, mahimo kong teacher. Oo, murag ang nadayon lang nako, no, is ang katong ika number 2 nako nga dream. Mahimong HM. Oo, actually nakatrabaho biya sa Pukuog Resort, no. Oo, sa recreation department before ko ning sulod og kanang events, ayan. Oo. So, moto, 'di ba? Grabe ra gyud ka simple ang kinabuhi sa una kaysa karon, no. Ang karon mga kabataan sa mas kugiingon, stress ta kaayo sila sa ilang future. 'Di ba? Kay wa pa nahanay ang ilang gusto nga mahitabo. 'Di ba? Murag ang kabataan unan karon ba kay nagdagan sa murag ka nang naglumba, 'di ba? Nga wala gani sila kabalo kung asa ang finish line sa ilang life. 'Di ba murag naglumba sila kinsa unang ma-successful? 'Di ba in reality kaya ba? Like kailangan kaya bang dali-dali o?

0: Hon, kaya bang i-shortcut ang kinabuhi? Di ba kaya ba ni mong i-shortcut ang plano sa Ginoo? Di ba? Mga iyon, ana ba? Mga murmura sila naglumba, di ba? Nagdagan sa lumba. Bitaw mura og nag-running-running ba? Oo nya, wala sila kahibaw sa finish line. Kung asa dapit ang finish line sa ilahang life. Na, og dili lang na ha, karon nga panahon, no, mostly gyud, sa akong nabantayan po, no, tungod sa social media, daghan na lang jud kaayong makumpara nimo sa social media. Diba? Aww. Ang imuhang life makumpara nimo sa social media. Oo nga, dapat naman dili. Kana permission na ako na siyang gibalik-balik. No, ako na siyang gituyo og balik-balik. It is because aron makahibaw mo nga dili mo kinahanglan no makikompare no sa mga tao nga makita ni sa social media kaysa sa real life. Diba? Kay wala man mo kahibaw, diba? Wala man mo kahibaw po sa mga struggles. Basig, like, ang ayang gipost is katulang nakasmile siya o niya behind that camera, diba? Kay, diba? Kanang mag-anong day siya, diba? Mga ana, diba? Sa picture, nagkatawa, no? Mga yun ana ba? Mga yun ana ba? Kay usahay manggod, no? Dili manggod nato makita ang tinuod nga kahimtang sa usa ka tawo, no? Sa mga ingon ana lang, no? Kasi social media, puro ragyod nindot ang ipakita. Lisod po, di ba? Lisod po ka ng magpakita ka nga, nagsikaghilak sa social media kay wakay kwarta. Di ba? Oo, sa picture na, di ba? Sa basahong ingon, di ba? Sa picture, nagkatawa. No? Pero pagkahuman sa picture, naghilak na ay tutungod kay wakay kwarta. Wakay gikaon. Di ba? Mga ingon ana ba? Naapoy uban naapoy uban nga kanang pressure, di ba? Pressure gikan sa pamilya. Kani dili yun nato ni kanang sana malikayan, no, sa pamilyang Pilipino, no, kanang ma-pressure ka sa pamilya, labi na ang ato ang pamilya, di bitaw is kanang igo-igo lang, no, ang ato ang family, no, kanang dili gyud ta ingon nga dato kaayo nga nagtag-iyahan og kasyenda, di ba, nga walay problema, di ba, kanang walay problema sa kwarta, ilang problema unsao nila paggasto ang ilang kwarta, no. Ang kita manggod, di ba, ma-pressure ta, it is because, no, sa mga gagmay ra og nga words, no, gikan sa ato ang ginikanan nga moingon nga pagtarong og eskwela, di ba, kay aron pud ma okay ang imong kinabuhi, ma okay ang ato ang kinabuhi, di ba? Kung di ba mangingon ana nga mga words, kanang mura kag ma-pressure na imuhang ikuan sa imuhang mindset nga kailangan ko makagraduate, kailangan ko makakita og tarong nga trabaho. Kay aron ma-save na ako ang akong family, 'di ba? Family sa kalisod sa kinabuhi. And it's okay. No, okay na jud kaayo na, no, wala na problema nga mangandoy ta. No, nga mangandoy ta nga makuan, no, nga maiaho nato ang ato ang pamilya sa kalisod. No, pero not to the point ka kailangan ninyong i-pressure ang inyong kaugalingon, no, o to the point ka dili na ninyo ma-enjoy ang inyong life, di ba? Kaya ang inyong gihuna-huna is kanang ang family future, and it's okay, wala na may problema, pero ayaw put in town maabot sa to the point, no, nga maabot na ang depression, di ba? Maabot na ng kanang maapektuhan ng inyong health, no? It is because kay naguna-una mo sa future sa inyong family na kailangan jud ninyo nga maiahon sa kahirapan ng inyong pamilya. And it's okay naman pod, no? Pero dapat health gihapon kay unsaon man ninyo, no, ang inyong mga pangandoy, no, para sa inyong pamilya. Kung kamo nagkasakit, 'di ba? Unsaon man ninyo ng mga pangandoy para sa inyong pamilya nga maiahon sa inyo sa kalisod, 'di ba? Tungod kay nagsakit mo, grabe ang inyong sakit, no, napasagdaan ninyo inyong kalusugan, 'di ba? Oo, kaya magodo usahay jud this, dili yun na mao yun na ang usah, no, sa mga makapapressure sa mga kabatanunan karon, no, ikaw ang paglaom sa pamilya, 'di ba? Ana paningkamot kay para nimo pudna. Oh, although it's oh, tinuod man pud da. No, tinuod man pud na nga maong po na iingon sa ato ang gilikanan nato. And actually kani nga mga words is nalawat na kuan po ni nako no kanang nadawat pud nako ni nga mga wordings no nga pagpaningkamot is para ra pud na nga wordings anong classic wordings yun? Nga mga istorya ba no nga pagpaningkamot is para ra pud na sa imuha, di ba, mga iyon ana ba? Oo. And tinuod man pod no, tinuod man pod nga kung maningkamot ka ayan, so na jud kay makuan, di ba, mo na gingon nila nga pag may itinanim ka may aanihin ka. Sabi? Sino may sabi nun? Ako lang din, di ba? Ako lang sa nahunaan. Tinood man po, di ba? Parehan ang kung nakaitanong, di ba? Naaman yung kay maani. Mangyun ana ba? So, kung magtarong ka sa imong pag-eskwela, di ba? O pag magtarong ka sa imong kinabuhi, isip bata pa ka, di ba? O inagka future ana, naadyo kay anihon ana, di ba? Na kay anihon sa future, di ba? O, oh, Jesus, kinuon ko. Si sakto man pud na nga mutinguha ta or maningkamot ta para sa tong kinabuhi, pero usahay no, usahay magud ang ubang kabatanunan no, ang ubang mga kabatanunan karon is nabugatan na sa responsibilidad no, kanang mura og grabe yun sila na mga bata nga mura og feel nimo nga wala nila si risua ang kinabuhi no, pero inside ay ato mura og kuan na sila kuno na pressure na, di ba? O ang ako amang god is parang ningingon lang ko sa kong self sa una nga, oh, okay, maningkamot ramang ko no, pero na totally nga i-pressure na ako ang self kung asa ra ko pa dong dito ra pug ko, di ba? O tanawa karon o natagbo tag paningkamot charos, o di ba? O live your life to the foolish. Wow, savage.
1: Wow naman. Wow.
0: Oo, dapat. Wow. Samtang naningkamot ka para sa imong future o sa future sa imong family, dapat happy sad ka sa imong life. Diba? Dapat happy ka, wala kay pressure. Pwede rang ma-pressure gamay, diba? Oo. Okay rang ma-pressure kay maunay timailhan no, nga naningkamot ka no, para sa imong life, sa imong kinabuhi no, pero na to the point ka ma-appeal na no, maapektuhan ang imong health no, o kanang mga depression, di ba? Dapat dili, dapat happy gihapon ta no. Oo, mo na akong giingon no, nga mura ang feel pud sa mga kabatanunan karon no, labi na ng kanang pressure sa pamilya, murag feeling nila no, dili na ang pangandoy nila ang ilang giapas mismo, kung dili ang pangandoy na sa ubang tao, ang pangandoy na ang sa ilang pamilya, ang ilang giapas, o wala na nila maapas pa, or wala na nila ma-include ang ilang pangandoy para sa ilang kaugalingon. Diba? Mga na ba, kanang feeling nila nga dapat permin nila sila kanang responsable sa tanan. Diba? Kanang kinahanglan dapat permin silang mahimong kusgan kanunay. Diba? murag dapat dili pwede sila mapakyas. Mao man ang kasagaran jud karon nga na feel or mafeel sa mga kabatanunan no, kay usahay manggod ang pinakakusgan nga tawo maupod na ang pinakakapoy sa tanan no. Oo, pero anyways ayan, o unta natay mga na kuan ato no, nga chika no. Oo, stay tuned lang muna, mabalik pa si DJ Rick Rick. Daghan pa kaita og mga hiskutan about ani nga topic no, sa mga struggle sa mga kabatanunan karon no, kay basig jag moingon mo ba nga kanang mga ingon ana nga mga struggles kanang mura og himo lang na nila no, mga ingon ana ba dili oy. Oo, ma-feel og ma-feel na nila. Anyways, mabalik pa si DJ Rick Rick para sa Morning Vibe Chikahan. Dili lang sa Vibe 105.5 FM. Feel the vibe.

0: relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: 105.5.

0: Vibe 105.5.
1: Louder than your weekend plans.
2: Yes, once again, welcome back to Vibe 105.5 FM. Ayan, so welcome back, no? Oo, hi, hello, no? Sa mga bago nga ning tune in sa Vibe 105.5 FM. Labi na ning mga nasa itong online karon. Ayan, maayong buntag kaninyong tanan. O, ang ato ang topic for today, it's all about sa mga kabatanunan nga nag-struggle na sa ilang kinabuhi, no? Bisag mga bata pa. Oo, so kung ganiha ang ato ang nahisgutan about sa pressure sa pamilya, oo, nga bisag mga bata pa sila, no? Wala ka na mura, o wala pa sila ka... sa tawag ani ay murag dili pa kay nila kaya nga mo kuan og mga bugat nga responsibilidad pero gikaya nila og gikinahanglan no tungod sa ilang pamilya no aside pud ana aya no aside pud ana nga mga struggles ayan ang mga kabatanunan pud karon is nagstruggle na no og dako pud kina sila problema sa ilahang mga karelasyon uyab di ba oy daghang batan-unan mga kabatan-unan karon oy nga nasakita na daan no tungod sa gugma no usahay ang kabatan-unan karon no dili lang stress sa eskwela di ba stress pod sila sa gugma huy tinuod di ba kasagaran pod no sa mga estudyante karon no gugma yun na sila na stress no usa po ng gugma sa ilang gikastresan no kaya ang uban manggod nga mga kabatanunan karon bahala na lang kinabuhi bahala na ng future no ga problema pa ko sa akong love life karon no kay abi manila nga kailangan requirement appeal sa pagka-estudyante no requirement sa pagka-estudyante nga dapat na akay uyab sa inyong eskwelahan diba? Oo, mauna siya no kanang usapod sa mga gikastresan no sa mga estudyante gugma mga ingon ana ba? Diba? Oo, pero kay ba mo ang usapod sa pinakadako nga struggle sa kabatanunan karon kay ang mental fatigue. Oo, or exhaustion. Diba? Kanang gikapoy sila, diba gikapoy na sila pero dili sila kabalo sa pagsulti kay basin ingon sila nga drama lang mga ingon ana ba so mao ni siguro ang mga symptoms no sa mga naay mga mental fatigue na lang no kaning mga kaning bitawang feeling tired sila or emotionally drained na di ba lack of motivation to complete daily task di ba mga ingon ana man sila feeling like you can think straight no or clearly dili na nila dili na sila maka-think diba or makahuna-una og sakto og clear no mo na sigurong makabuhat sila og mga sayop-sayop no difficulties with kuan kanang asa ilahang concentration no dili na sila maka-concentrate no it is because kay gikapoy na ilang utok diba gikapoy na ang ilahang una-huna no dili na okay ang ilaha dili na sila makahuna-una og klaro diba o di na sila maka-concentrate and ako anspod ni siya kanang challenges no money ang pinakadakong challenge pud nila sa decision making nila diba mangingon ana ba oo mo day na siya no oo kuan pud na siya no kanang mura og kailangan jud pud dato tutukan jud pud ng mangingon ana no nga mga kabatanunan mo day na mga kabatanunan karon diba nga ma-depress na sa ilang kinabuhi no it is because og mga ingon ana og wala sila kasultian no wala sila masultian it is because mahadlok sila nga i-judge no sa community i-judge sila sa mga katawhan nga gadrama lang sila mga ingon ana ba no oo kanang walay maminaw nila di ba basig ingon nga bata pa man ka oy unsa man imong gikapuyan sa imong kinabuhi di ba mga ingon ana nga bata pa man ka oy nga dapat kanang di pa man ka ma-stress sa imong tuition, sa imong balon, kay imong manginikanan mo maghatag ana. Although tinuod na siya pero maka-stress ba jud gihapon or maka-pressure gihapon ang eskwelahan. Ato man ang konon sa dili tinuod na. Yes, tinuod na no nga kanang kay connected naman gihapon guna siya no sa family ninyo. For example, no, wala sa budget sa inyo ang family ang mga projects, di ba? Mga ingon ana, oo, kanang igo-igo lang no nga pambayad og tuition o pangbalon sa imong mga igsuod og nimo, di ba? Unya na ay kalit nga kailangan na ibayaran sa ingon ani, na ibayaran ngadto nganhi, di ba? Mga ingon ana ba, di ba? Ang ubang mga estudyante manggod kung kahibaw sila nga naglisod ang ilang family, di ba? Mauwaw na sila or mahadlok na sila, mangaya silang ginikanan, di ba? Oo, maluoy, mahadlok, mga ingon ana mo na nga ma-pressure sila kung asa sila kwarta, mga ingon ana ba. Di ba? Oo. Ba't yung gapo na sila kakapoy, no? O, kanang, murag ka-pressure, di ba? Pero ang tinuod, no, bisan bata pa ka, no, pwede gihapon ka mapulaan, uy. Pwede gihapon ka masakitan, pwede gihapon ka mahadlok, pwede gihapon ka kapuyon sa imong kinabuhi. No, kay dili mong gudsok doon, no, sa edad ang kabugat sa gibati sa usa ka tawo. Diba, mapatiguwang man, mapabata baka diha. Diba, wala na sa edad. If you are gikapoy, oh, if you are gikapoy ha. Oh, if gikapoy ka, no, sa imuhang life, no. Kung naka-feel ka og kanang mental fatigue, no, mga ingon ana, kapuyon jud ka. Diba, bisa pag unsa ang imuhang edad sa imuhang kinabuhi. No, oo, so mapa-estudyante man, workers man niya, tambay ga. Ang tambay gani, 'di ba? Ma-pressure gani ang tambay, ikaw pa ba? Oo, ma-pressure gani ng lima na katuig tambay sa inyong balay, walay trabaho, 'di ba? Kana pa bang estudyante nga ma-pressure sa eskwelahan, 'di ba? Ma-pressure sa mga baryo noon, 'di ba? Oo, pero kung kwartaan ta, 'di ba? Ganun ma-pressure man, 'di ba? Oo, walay pressure kay kwartaan man, pero kung wala gyud, 'di ba? Igo-igo lang, 'di ba? Diha gyud musud ang ka-pressure, 'di ba? Ang kahadlok, 'di ba? Ang kakapoy, 'di ba? Tapos diha na dayon ka makahuna-una og undang og eskwela. 'Di ba? Kay wala na ikabayad sa mga projects, 'di ba? Kay kulangan. Mo na ba? Kaya ang usa ka estudyante manggod nga for example walay pamilite no or pamilite padung sa eskwelahan, 'di ba? Or kanang or walay pangpalit og projects man, 'di ba? Problema na na, no? Problema na na para nila, ma-stress, ma-pressure na sila ana, 'di ba? Mga ingon ana ba na mga problema no nga kanang abi na to ay sayon ra man na, pwede ra nato mapangitaan og pamaagi. Diba? Pero sayo na nato na nga mapangitag pamaagi pero para nila ning agi pa na sila og ka pressure ka stress anak nga mga nga anak nga mga butang, di ba? Labi ka na pong for example, no, ang usa ka anak no nga makakita no or makadungog no nga ang iyang ginikanan no is magsigi og away no tungod sa kwarta, di ba? Kasagaran mao man jud na, di ba? Tungod sa kakulangon sa kita. Mayon ana, dako na kaya ng problema para pud nila. 'Di ba? Masakitan na sila, mag-uol na sila, ma-stress na sila. 'Di ba? Ma-stress pud ang mga kabatan-onan, mga ingon ana ba. Kaya ang usa ka bataon nga wala kabalo, 'di ba? Nga kung makapadayon pa ba siya sa eskwela, 'di ba? Tungod sa kakuwang no sa kwarta, bugat pud na kayo, sakit na, no, sakit na para nila. No. Oo, and usa pud ana, no, nga kanabitong feel dito nila nga kanang settle ng ilahang pangandoy nga kailangan sila makahuman og eskwela para makatabang sa pamilya, no, kay aron maihaw niya yung pamilya sa kalisod, no, pero at the end kailangan siya muundang, di ba, sa eskwelahan kasi kuwangan ang kwarta, unahon si manghod, di ba, unahon ang duha ka manghod nag-eskwela pa, di ba, so ang ikaw bugat na, 'di ba? Sakit na siya para sa imuha no nga pangandoy nimo nga makahuman og eskwela, no. Pero muundang ka, no. It is because kailangan napoy mga ingon ana nga mindset manggod nga nganong kailangan man unahon kung ikaw nga graduating na ka or ikaw nga naa ka sa college, no, ipadayon na lang na, 'di ba? So, 'di ba nganong kailangan pa man jud ka muundang, 'di ba? Oo, okay. Kay for example, 'di ba? Kay kung high school pang imong duha ka manghod tapos ikaw college na butang to third year o isa ka tuig na lang ang labangunon karon makagraduate, makakita kag trabaho. Ano mo undang pamadyo ka aron pa eskwelahon imong mga mangho, disamot nagkalisod. No, imbis kay makatabang na ka, no, dili anon ka makatabang, kaning undang naman kag eskwela. Diba? Mga yung anak ba, mo po nag-mindset, mo po yung nakalisod sa mindset sa mga Pinoy. Oy. Diba? Oo, kung kay nako nakuan ba nako nakita nga video sa Showtime to siya nga bato-bato pick nga alaro-laro pick nga segment nila dito na usa ka contestant nga I think third year college na siya pero gaplano siya nga muundang og eskwela. It is because ang katong iyahang second year high school nga igsuon duha kailangan kuno siyang mapatiwas. Diba? Mangayon ana ba? So ni ana tong host, no? Ni ana si Vice Ganda nga, anong kailangan pa man imong muhuno og eskwela? Nga, isa katuig na lang man, no? Ang imuhang labangunon, and then makakita na kagtarbaho, aron duha na mo sa imong ginikanan og ikaw ang mugasto sa second year high school ni mo nga igsuon. Diba? Kaya kung muundang kag eskwela, diba? Kung muundang kag eskwela, di magdoble na, no, magdoble-doble na noon ang problema. 'Di ba? Mga ingon ana ba nga mindset ba? So, gamay na lang man ang labagunon, nganong dili na lang nako tiwason kay aron maka-apply kog trabaho. 'Di ba? Kay pero lagi, 'di ba, ang budget, no, basig dili na kaya, no? Pero if kaya din naman no, na may mga scholarship, mga scholarship nga kay nga i-offer ang school, no, sa mga estudyante, no, nga dili pakaya, no, nga pagaduito ng ilang kaugalingon ay daghang mga scholarship sa mga eskwelahan, no, pangutana lang sa inyong school basin dag nay muhatag og scholarship, di ba? Ang imo lang yung angay buhaton is mangutana ka, di ba? Oo, maura gyud to ang imo angay nga buhaton, no, and then dili na to ikuan sa tuang mindset, no, mga Pilipino, no, kay tungod kay bata pa na siya or bata pa na, no, is dili na siya maka-feel o kakapoy, no, ka-pressure, ka-stress sa kinabuhi, no, kay sama sa kong giingon, walay gipili ang stress, ang pag-pressure sa edad sa usa ka tao. Anyways, ayan, mabalik pa si DJ Rick para sa Morning Vibe Chikahan. Dili lang sa Vibe 105.5 FM, feel the vibe.

0: Relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: 105.5.

0: Vibe 105.5.
1: Louder than your weekend plans.
2: Yes! Welcome back to Vibe 105.5 FM. Nagka-sweet. FM. Pero anyways, ayan, oh, let's continue about sa topic, no? Ayan, why murag medyo padong uwan na. Ganyan, init kayo, karon uwan padong, nyari. Oo, pero anyways, ayan, let's continue the topic, no, about sa mga struggles sa kabatanunan karon. Nako, perfect. Anyways, ayan, maupo niyang usa sa mga rason, no, or kanang reason, no, sa mga kabatanunan, no, sa mga bagong generation, no, ang kanang problema sa pagpangita og trabaho. Oo, for example, bagong graduate ka, di ba? Mga bagong graduate ka, di ba? Kanang mga bagong graduate ka ron, no? Unta, dili na sila ma-stress, ma-pressure if dili pa na sila makita og trabaho diha-diha dayon. Di ba? For example, ayan, daghan nakagipasahan og resume, di ba? Oo, pero wala gyapon yung tawag di mo. Diba? Kanang daghan na kaya ka o kanang magipangitaan nga trabaho o mga possible nga mga works, no? Nga imuhang gustong applyan. No? Oo nya. Wala ining tawag. Diba? Baka ingon yun kausahay nga kanang napabakoy pag-asaan ni nga makatrabaho sa akong trabaho nga gusto nga ako nga work nga ganahan na akong trabahoan. Nga, mga ingon ana ba? Oo, pero in reality, manggod, mga kabas na to, diha, no? Dili manggod, diha, dayon, makasulod ka sa trabaho nga imong ganahan or trabaho nga imuhang gipangandoy, di ba? Or kanang trabaho nga imong gigraduate. For example, di ba? Oo, na may ubang mga kurso nga dili ka dayon, diha, dayon, makasulod ang nga trabaho. It is because siguro after ni mo graduate, kailangan pa kamuti kong exam. Di ba? Daghan kayong mga ingon anak nga mga kurso, oy, like mga teachers, di ba? Oo, so kailangan sila mangita og mga temporary works, no? Kaya aron makasurvive, di ba? Aron makatigom. Diba? Mga ingon ana ba, ang uban mangong kabataan is kanang ma-stress dayon sila, ma-pressure dayon sila, diba? If dili sila makasudayon anang trabaho nga ilahang gusto. Mga ingon ana ba, dili maguna siya ingon nga inag-graduate mo karon pagkaugma na nakay trabaho dayon. No, inag-ma-interview na ka ana, oo, dili man diha dayon, no, porket kay na-interview na ka diha dayon, makasudayon kag trabaho. Naiuban, no, naiuban ana, is kailangan pa rin mo magkuan, kanang, sa tawag ani, oy, mag-compile ang mga requirements nga need. Diba, like for example, SSS, pag-ibig, diba, PhilHealth, kana nga mga requirements, no, mo take na siya og one day ang process ana niya kay syempre mo adyog ikaw ra isa. 'Di ba? Mo pila ka og sayo, 'di ba? Mo pila ka og kadlawon, no? Oo, nya. Mo pila ka og kadlawon tapos makuha nimo og hapon na mang ingon ana ba? No, tapos ang effort nimo ana, syempre, 'di ba? Mukaon pa ka, ana do, magnid pa ka og kwarta, 'di ba? Mo process og mga requirements, mga ingon ana ba? So dili siya sayon og dili diha dayon, no, makasuden kag kuan. No, makatrabaho. Unlike lang, no, unlike sa ubang mga workplace or kanang mga company na okay ra nila nga bisag wala pa kay requirements pero maka-start na ka og trabaho and then during sa imuhang work diha ka mag-process sa imuhang mga requirements. Mangingon ana ba, pero naa jud mga company no nga dili gyud ka maka-start og work kung dili ka maka-process sa mga requirements nga gikinahanglan nila. Diba? O sa mga requirements nga need nimo ipasa before ka maka-start og trabaho. Mga ingon ana ba? Naaman po yung mga sama sa kong giingon, 'di ba? Naa po yung mga unsa tawag ani oy mga company nga okay sige, pwede na ka mag-start tomorrow pero kailangan nimo mag while nag-work ka, kailangan nimong i-process no ang imong mga requirements og requirements nga needs ato ang company. Mga ingon ana ba? No, o, pero sa mga bagong graduate karon ang gusto mong good nila dayon is kana maka-start din sila trabaho, 'di ba? Nga naa din sila work. Mga ingon ana ba nga ina-graduate nila which is dili siya ingon nga unsa na himala, 'di ba? Himala na adayon, 'di ba? Tapos ma-question din nila lang self, no, if kuan ba, if kanang kaya ba nila, di ba, mangingon ana ba. Pero naana, oo, naana, naayon na, depende na sa pagpaningkamot sa mga kabataan karon, di ba, sa kapatunan. No, o dili gid parehos or pareha ang oras sa tanan. Di ba, naay uban nga swerte. Diba na ubang swerte nga kanang mura o kanang during the UGT nila, no, is kanang gikuha na sila, no, wala pa sila ka-graduate pero gikuha na sila sa companies during the UGT kasi nga maayos sila, diba, buutan, diba, kusog kayo mukuha og mga task, muhuman og mga task, mga ingon anak ba, na yung mga ingon anak na po yung uban is wala kwaa, diba, oo, so need you ka mga apply. Diba, mga ingon anak ba, oo, mauna akong giingon nga dili pareho tanan og oras, no, lahi-lahi og oras ang tanan, no, dili tungod kay ang kay kanang imuhang kauban, di ba, sa work nimo is nauna og sud og work kanang nauna og kanang nauna og kanang hire, di ba, nauna og mga ingon ana, oh, it doesn't mean, no, or dili pasabot ana, no, nga napildi na kaniya, di ba, kay ang kinabuhi baya kay dili ibay ni contest kung basig ato umog contest ang life. Diba? Oo. Diba? Oo, walay ning daog, walay na pildi sa kinabuhi. No, ang uban is naaradyoy ka o galingon nga time. Oo, nga basig karon nga time or karon nga panahon is iyaha, diba? Sunod na pud imuha, mga ingon anak ba? Diba? Oo. Pero dili na dili porket nga nauna siya nimo, diba? Or for example, ikaw, ay padunga ra mi graduate nganong mas nauna siya. Diba? Or basic time na niya, diba? Ang imuha is wala pa. Diba? Mo na akong giingon nga lahi-lahi man og timeline ang mga tawo. Diba? Na ay uban, diba na ay uban nga mga kailan nimo 20 years old na naitrabaho. Ang uban 30 pa usa pa nakapalit og balay og yuta. Ang uban usa pa nakabalay, usa pa nakapalit og mga butang nila nga gikinahanglan, 'di ba? Nag-edad na sila og 40 years old. Mga ingon ana ba? 'Di ba? Mao na ang akong ingon nga lahi-lahi og timeline ang mga tawo, no? Importante wala kaning hunong, 'di ba? Wala kaning hunong, no, sa imuhang kinabuhi, nagpadayon gihapon ka, nagpadayon gihapon ta. No, mo na ang pinaka-importante. No, og para sa mga kabatanunan nga naminaw karon, kung gikapuy mo okay ra jud nga mo pahuway sama sa kung giingon og sama sa kung gibalik-balik. Oo, kung ni mo na akong perming giingon dire, no, every day, no, labi na sa mga kabatanunan diha na okay ra kayo mo pahuway kung gikapoy. Ha? Okay ra kayo mo pause kadali. No, okay lang kay okay lang mo ginhawa. No, ayo lang og undang, 'di ba? Ayo lang og kanang totally nga mo stop na ka. No, o pwede ra ka mo pahuway. Oo, and then padayon na puta og balik, no. Kung wala mo kabalo kung unsang inyong sunod og angay nga buhaton, okay ra na. No, dili gikinahanglan nga naa kay kompleto nga plano sa imong kinabuhi. No, kay basin gani ang uban gani nga mga katiguangan nato kanang mga adults. No, oo. Naglibog gihapon na sila sa ilang kinabuhi. Oo, bisag kami, bisag ako, naglibog gihapon ko sa kong life kung asa ko padulong ani. 'Di ba? Oo, mangingon ana ba no nga bisan pag naa na kay trabaho, 'di ba? Oo, bisan pag kanang feel nimo nga naa na kay dagang kwarta, maglibog gihapon na sila kung unsay dagan sa ilang kinabuhi. 'Di ba? Wa gihapon na sila kay baw. Wala sila kay balo, 'di ba? Mao na nga if ever gani nga naglibog na ka og wala na kakahibaw sa imuhang sunod nga buhaton, no, pwede ra jud ka mangayo og tabang. 'Di ba? Ayaw ka ulaw, mangayo og tabang. 'Di ba? Kung for example kung bugat na kayo ang imuhang gibati, no, ug wala na kakahibaw kung unsaon nimo siya, no, istoryahe imuhang mga amigo. Yes.

hi, no, kay aron pod in tao, no, maistoryahan mo sa mga sakto pod nga dapat ninyo nga madungog. Diba? Ayaw mo doon sa mga sayop nga tao, ayaw mo doon sa mga tao, no, kay kahibaw mo nga muhatag og sayop nga tubag. Ay, na yung daghang mga ingon ana. Diba? Sus, ginuo ko. Mga ingon ana ba? So, dool mo sa mga tao, nga kahibaw, ang ato, or dool mo sa inyong ginikanan, mauna ang pinaka the best way, no, nga inyuhang, nga inyuhang duulan, no, nga muhatag yun na sila og sakto nga istorya, usahay mo real talk pagani na sila, Diba? Kaya naamog yung ubang mga kabatanunan karon, no, is mauwaw or mahadlok sila nga musulti sa ilang ginikanan. Diba? Or mauwaw sila, mauna nga mas ganahan sila nga musulti sa ilang mga amigo. Nga ang ila pong amigo, no, nga ga-advise po na ang diha, nga wapo na siya kay baw sa dagat sa iyang kinabuhi. Diba? Oo, so kung mas better jud kaayo, no, nga kung wala na mo kasabot sa inyong gibate o naglibog na mo kung sa inyong angay nga buhaton, duol mo sa inyong ginikanan. Diba? Kay walay laing gusto nga mahitabo ang inyohang mga ginikanan, ang inyohang mama o papa, para rapo na sa inyong kaayuhan. Diba? Mauna akong giingon, diba? Sama sa giingon sa uban natong listeners, no, parents knows best, no? Oo, dili lang mamas knows best, no? Hasta ang papa pod kay bo po na siya, no? Kay bo po na sila, dili lang kay na sila tig istorya. Oo, pero kay bo na sila, no? Og syempre ang ila pong gusto, no, sa mga amahan na to is kanang ma nakasaktong dalan. No, oo, lahi lang yun ang way sa mama o sa papa kung unsaw nila pag-express ang ilahang feelings o ang ilahang pag-care sa ilang mga anak. Diba, lahi-lahi na sila og kanang ways. No, pero usa ra gyud ang tumong anak nila, no, is ang mapaayo mo, no, labi na sa mga kabatanunan karon, no, nga mura og naglibog na gyud og nag-struggle sa ilang kinabuhi. Oo, sus, Ginoo ko, okay ra jud kaayo na, no, nga makikistorya mo or musulti mo sa inyohang ginikanan sa mga gikalibgan ninyo sa inyohang life. Okay ra gyud kaayo na, no, dili na sayop ang mga yuog tabang, no. Mas kusgan pa gani ang mga tao nga muangkon nga gikapoy na siya. Diba? Oo, na dili gyud ta mo kaingon sa tong kaugalingon. Ah, wala man ko gikapoy. Ah, okay, laban ra ni. Kay maabot og maabot jud na nga panahon og time no nga ma-drain jud ang imuhang ang imuhang feelings, kapuyon ka ang imong nahuna, maabot og maabot jud na bisan pag moingon kag ikaw moy pinakalig-on nga tawo sa kalibutan. Maabot og maabot jud na no nga time no nga kapuyon ka og wal og maglibog na ka og wala ka kahibaw sa imong mga angay nga buhaton sa imong kinabuhi. Diba? So okay ra jud kay nang mga yuog tabang, no, og feel ninyo nga kanang kuan nga naglibog na mo og wala na mo kahibaw sa inyong gipangbuhat, no, og ang pinaka the best, no, nga duolo ninyo is ang inyohang mga ginikanan. Amen. Amen. Diba? Oo, ingna kong sayop. O, ingna ko ninyong sayop si DJ Rick Rick. No, ingna ninyo nga. Mali man ka DJ Rick Rick. Oo, ayaw ang ginikanan. O, ato ta sa tong barkada. Diba? O, ingna kong sayop. Diba? Kay kung naakay problema, no? No, kay kung ato kamudagan sa imong barkada, ang ikasuggest sa imong barkada, itagay nato ni. Ato ning iinom. Diba, maghubog-hubog ta aron makalimutan sa tong problema, no? Pero kung sa imo kang ginikanan mo dagan, nako, dili man moingon imong mama og magtagay mo. Diba? Diba? Dili man moingon imong mama, moing ka ma, pa na ako'y problema. Naglibog na ko sa kong kinabuhi. Dili man moingon imong mama og papa, o hala palit og kuan dito ilimnon kay magtagay ta. Diba, dili? Mu-advise na sila. Diba? I-advise nila ang mga knowledge or mga advice nga kay boss sila nga maura po'y sakto para nimo. Diba? Kay dili mo na sila gusto, no, nga masayup ka or mapahama ka sa imong kinabuhi. Diba? Kung ato kadagat sa imong barkada, bay, na ako'y problema, bay. O, oh, latagay ta, bay. O. Oh. Diba?

0: Ang ending ana, ang imong problema na dungagan na pud og laing problema kay nakig-away naman mo kay mga hubog naman mo. Diba? Mo na siya ang point, no? Oo. Diba? Or dili kaya mo maduol mo sa inyong mga teachers, diba? Pero si teachers mang good pod, no usahay kay BC. Hoy, pero muhatag yapog time si teacher ha. Actually, when I was in high school, mang good jud, mangayo jud ko og tabang. Oo, mangayo jud ko og tabang, no. Bisag ni mama, ayan, no. Mo jud na pinaka the best actually based on my own experience. Oo, ang ako ang magipangayuan og tabang before sa kung dili na ko makasabot sa ako ang gibati, no, or kanang naglibog na ko, no, sa ako ang mga angay buhaton or dili angay buhaton, no, is si mama, no, or dili si teacher. Yeah, actually si teacher jud ang ato ang maestro og maestra is muhatag po na sila dindot nga advice for you. Oo. Nga ka nang okay pero ang uban ha, ang I don't know lang ha if makahatag ba jud sila, pero sa ako amanggod is nakahatag sila og sakto, no, nga tubag sa ako ang mga pangutana, di ba, nga gikalibgan, di ba, about sa life, if gikapoy na ka, muhatag sila og advice. And actually karon makaremember ko, no, sa mga advices sa akong mga teachers before, sakto jud sila, 'di ba? Sakto sila, no, nga sakto po, sakto sila, 'di ba? And then same ra po sila advice ako ang mama, 'di ba? Mga ingon ana ba? No, oo. Pero ako manggod, no, kay kanang kung ako manggod po inyo hang muduol bu na ako kay magpa-advise mo sa inyo hang kinabuhi. Although makahatag ko gamay nga advice based on my own experience kay pare-pareho ra magyug problema tanan, no, although dili gyud ingon nga tanan pero kasagaran sa mga kabatan-unan, no, nga naagian pud nako, di ba, pare-pareho ra mi, di ba, struggle sa studies, mangingon ana, di ba, wala na kay boss ang buhaton, although makahatag ko pero not totally sure ko sa kumagay pag-istorya. Kay bisag ako mismo, bisag karon, no, nga hapit at malapas sa kalendaryo. Oo, nag-need yapon ko og mga advices, maminaw ko og mga advice, 'di ba, maglibog pa ko usahay, 'di ba? Usahay kapuyon ko, usahay ma-drain ang akong energy. 'Di ba? Mangingon ana ba, no? I'm not totally sure, no, kung asa pa pud ko padulong aning kinabuhi. Pero if ever nga mangayo ko og tabang, ana ko nga mga tawo mo duol. 'Di ba? Oo, mga ingon ana. Or oo, dili man gud kaayo po kumusalig sa kong kaugalingon nga kaya na ako ni siya nga on my own kay traitor po na ba akong self. No, traitor akong kaugalingon. Mo nang di mi magkasinabot duha. Usahay mag-away mi sa akong kaugalingon sa boarding house. Diba? Makaingon ana ba? No, okay ra jud kaayo, no, nga mangayo ka og tabang. No, oo. Og sa mga ginikanan pod, no, nga naminaw pod karon, no, paminawa pod inyong mga anak. No, oo. Dili permi pasabot nga naghilom-hilom ra na sila, okay ra na sila. No. Oo, kamusta ho nato, no, panagsapod nga. Uy, kamusta? Ana ba? Kumusta man ang imong kinabuhi, nak? Oh, okay ba imong pag-eskwela? Naabay problema? Ana ba, dili kay kanang mura o kanang kung uli ang inyong mga anak diha, di ba? Oo, yaw-yaw, abababababla, yaw-yaw-yaw-yaw. Okay naman ang mag-yaw-yaw, no, mams? Okay na gina. Oo, pero pwede po na ito kamustahon po panagsanga itong mga anak, no? Kay tawra po na sila, ma-drain ang ilang energy sa school, no? Dili porket kay kanang kita mo'y naghatag o kwarta, gabayad sa tuition, no, sa atong mga anak, no, it doesn't mean nga wala na sila kapuya sa ilang kinabuhi. Sometimes, siguro, need lang nilang kamustahon, di ba? Sometimes, I think, need lang nila kamustahon sa ilang kinabuhi, sa ilang pag-eskwela, and that's okay. No, ma-okay na ilahang, ah, okay, nag-care pag nagyapon si mama na ako. Anak ba? Oo, di ba? Mangingon anak. Di ba? Oo, dili porket kay naghilom-hilom na sila o dili na sila mo share sa inyuha, is okay na sila. No? Usahay ang ilang hilom, mauna ang ilang pamaagi nga sa kanapit ang pamaagi sa pag-antos, no? Ilahang luumon ang ilahang kasakit o ilang kakapoy. No, busa mga ka-vibes, no? Sa tanang mga kabatanunan, no? Nga nagpadayon, bisag kapoy na. Ayan, congrats ninyo gihapon. Saludo gihapon ko ninyo. Diba, sa pagmata matagbuntag, no, bisag walay gana o gikapoy, no, sa pagsulob sa uniforme, bisag daghan o problema, ayan, oo, sa pagkatawa, no, bisag naghilak na di ay sa sulod, padayon lang, no, kaya ang imong gibati karon dili na permanente, sama na sa kong giingon, maabot o maabot ang oras o ang time nimo, diba nga, pohon, malipayo na sad ka, diba, oo, dili man po siguro permi nga magpaabot pataog puhon aron magmahimbang mangmalipayon sa tong kinabuhi, no. Pwede man ato na idungan, no, samtang naguol ka, pwede man sad po ka malipay usahay. No, oo, dili perming imong i-balance ang life ba, no, dili gyud perming nga or 50% nga naguol ka, 50% sad nga malipay ka, di ba? Ayaw ka na. No, dili kay 90% ang kaguol unya 10% lang ang kalipay. Dapat balance gyapon ang kinabuhi. No, padayon lang na siya. No, oo, kay dili ta nang imuhang gibati karon nga kasakit permanente na. Anyways, mabalik pa si DJ Rick Rick para sa Morning Vibe Chikahan. Dili lang sa Vibe 105.5 FM. Feel the Vibe.
1: Vibe 105.5.
2: A new school year is more than a date on the calendar.
3: It is the beginning of a journey carefully prepared for every learner.
2: At UB VDT ALC Integrated Basic Education, we welcome learners from preschool to senior high school into a school environment shaped by excellence, character, and purpose.
4: As a premier integrated basic education institution, we champion intellectual rigor
3: and ethical leadership, nurturing every learner to lead, serve, and succeed.
2: Enrollment is now open for school year 2026 to 2027.
5: UB VDT ALC Integrated Basic Education, guided by purpose, anchored in excellence, prepared for a great future.
2: Reserve your slot of academic excellence. Message us at UB Victoriano Ditoral Advanced Learning Center Facebook page. Classes start on July 27, 2026. A prepared beginning for another amazing academic.

0: Relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: 105.5.

0: That was Liwanag sa Dilim. Time check, it's already 12:31 in the afternoon. Ayan, maayong-maayong pagpaniud to. No, kaninyong tanan, no? Sa mga wala pa nakapaniud to, diha, o magsugod pa lang. O, sige, sugod na mo, diha, o hungit. No, pero before tamo hungit, dapat mag-ampo to. Oy, pasalamat sa tasa Ginoo. Oy, no, oo, dili kay dire-diretso ra tag-hungit o pagkaon. Bitaw, no? Oo, kana magpasalamat ta, no, sa kung ano, sa grasya, no, gihatag sa Ginoo, no, sa kanang mga pagkaon nga tong gihungit kanang bugas ug sud-an ay oo, perfect. May pagpaniud to. Paniud to na mo diha, no, while namino ni DJ Rick Rick, no, sa Vibe 105.5 FM. Anyways, ayan. Kabalo mo, no, mga ka-vibes nato, no, sa una, no, ang mga ginikanan nato, no, mag-ingon sila, no, huna-una lang ko, no, or kanang mga ring balik lang ang mga memories sa una, no, nga naman, magsigingon ang atong ginikanan, o pag-eskwela lang, o tarong, no, aron siguradong hayahay ang imong kinabuhi. Diba kung sa una, kanang murag medyo dili pa kay nato makuan bitaw, sa tawag din mo ani, makuan sa imuhang mind, diba? Nga magtarong og eskwela aron mahayay imong kinabuhi in the future, no? Pero karon ay sakto gyud ay sila, no? Oo, pero aside po sa pagtarong og eskwela, no, diba, kailangan aron jud nga mas mahayay ang imong kinabuhi, no? Kailangan po din taon nga kanang nakay pag sumikap ba sa imong self, no? Kay aside sa pagpangita og trabaho, no, o dapat magnegosyo-negosyo pud ta ba? Oo. Hoy, kay kaybo mo, well, dili biya itudlo sa eskwelahan na. Moray real talk. Mo yun ay real talk, no? Bahala mo. Oo, real talk na nako, no? Dili itudlo baya, no, sa eskwelahan, no, nga magnegosyo ka. No, ang itudlo baya nila is kailangan maningkamot ka, makagraduate ka, or maka-apply ka, ug nindot nga trabaho. Diba, trabaho baya ang ilhang ikuan, no? Oo. Pero if ever nga, ganahan ka, oo. Pwede na po ka mag, ang imong trabaho, imong sabihan, ug negosyo, diba, para perfect. Kaya aron jud mas hayahay ang imong kinabuhi. Diba? Oo, pero dili po na siya ingon nga sa likin nagnegosyo na ka while nagtrabaho ka is madato na ka, no? Oo, walang ganon. Hinay-hinay gihapon na. No, hinay-hinay gihapon ni mog makita, no, ang progress, no, if magpadayon lang ka, no, sa imuhang life. Oo, basig, ay, magnegosyo ta. Kaya ingon si DJ Rick Rick, oo, kay madato ta. Sus, Ginoo ko, dili na ingon nga sili, no, nga muhalang dayon. No, oo, sa mga kabatanunan pud karo, 'di ba? Oo, kung kuan, 'di ba, kanang sitawag nimo ani, no, karon manggod kung sa una pag eskwela lang og tarong, 'di ba? Aron siguradong hayay ang imong kinabuhi. Karon manggod sa panahon karon kinahanglan, no, kabalo ka mo edit og video, 'di ba? Kailangan maayo ka mo English, kabalo ka mo market sa ibang kaugalingon, kailangan na ka experience bisag fresh graduate pa ka. Diba, makapangutan na ka sa imong kaugalingon ba karon bitaw ko mga play kag trabaho unsa man niha, mura magdili ka ng trabaho akong gipangita, diba, mura man ko mag-audition aron mahimong superhero. Diba, grabe daga kay mga requirements karon if ganahan ka mga play og trabaho, diba, sama sa kong giingon, diba, daga kay mga requirements, kailangan nga naka-experience bisag fresh graduate pa lang ka, diba, kailangan maayakay ka mo English, no, kailangan kay buka mo edit og mga videos, mga ingon ana mo voice over, mga ingon ana aron madawat ka og mga trabaho. Kailangan kay buka mo market sa imong kaugalingon, kailangan kay buka nimo i-market ang imong self, no, sa mga kumpanya, no, kailangan kay buka mo baligya sa imong kaugalingon, no, sa mga kumpanya, kay aron madawat lang ka. Diba? Usa po na sa mga pressure manggod sama sa kung giingon ganiya ang pagpangita og trabaho sa mga kabatanunan karon, no, kay kung wala kay experience sa work, ayan, o maglisod ka og apply og trabaho, unlike lang sa uban nga company nga okay lang, no, bisag wala kay experience, no, kay pwede man na siya ma-train, no, pero naa di uban nga mga work nga mag-require jud sila og 6 months experience sa mga fresh graduate. Perfect yan, ipadayon na. Oo. Mauna nga daghan kayong mga Pilipino nga naglisod. No, oo, naglisod sa financial, pagpangita og trabaho. No, it is because anong mga requirements ninyo nga 6 months experience sa mga fresh graduate. No. Uy, bisan kani ka nang magka-share lang kag usa ka tindahan, no, magka-share lang kag isa ka restaurants, kailangan kag experience sa cashier bisag fresh graduate ka. Diba? Oo, kanang kung fresh graduate ka unya mangita sila og kanang supervisor nga position. No, dili po ka maka-apply og supervisor nga position kung wala kay 2 years experience anang pagka-supervisor fresh graduate ngani. No. Actually, di ako maglibog. Pasabta ko nung kunin nyo. No, oo. Diba? Mangingon, Ana, ba? Saan ako pag-apply og supervisor nga position, ha? Nga, kailangan man sila og 2 years experience. Diba? Mangingon, Ana, ba? No, nga ka ng mga scenario, no, sa pagpang-apply og trabaho. Kapoy, Jod. No, so, kailangan, Jod, di ay ni mo, nga, mo-apply sa pinakaubos nga position, no, para mo-ado ka sa top, no, sa pinakataas, no, nga pasaka ba mo man lang giun nga pasaka. Oo, di ba? Magsugod ka og kanang kitchen staff. Diba, for example, naa ka sa mga fast food chain, di ba, mga restaurant, magsugod ka og kanang maghinlo-hinlo una, di ba, sa area, di ba? Map hinlo sa mga tables, mga yun ana sunod na promote ka. Oo, kay maayo man day ka kamuluto o nahimo kag kanang cook, 'di ba, sa kuan, 'di ba, anto nahimo kag cashier, 'di ba, nahimo kang supervisor, pasaka-saka ba ang kuan mo position, no, mao na nakakuan, no, kailangan pa nimo og kanang pila ka tuig kay aron mo saka ang imong position, pero imong sweldo wala mo saka, mo na naka-perfect dire, no, mo na naka-perfect kung mga apply kag trabaho sa Pilipinas. Mo nang uban, no, dito na sila sa gawas, no, mga apply kag trabaho. 'Di ba? Dito na mga 6 months nila dito, ha. Nataas sila og position sa ilang mga trabaho. Dahil dako na pud ang sweldo, 'di ba? O mas daghan ang responsibility sa trabaho. Nana mana. No, kay kung mutaas ang imong position, no, mutaas pod og mas modaghan ang demand sa imuha, 'di ba? Oo. So, depende na nimo. 'Di ba? Pero nako, usap po ni sa kabiliban ako pud, no, sa mga kailan na ako nga kabalat unan nga bisag ka nang bisan og kanang si tawag ni Manny daghan na kay yung mga stressful moments sa ilang kinabuhi. No, usap po ni nakapabilib na ako, no, is kanang bisag ikapoy na bitaw sila mo padayon gihapon. No, bisag daghan og rejection sa work, mga play gihapon. 'Di ba bisag nasakitan sa gugma, gugma na po, tuwa na po, gugma. 'Di ba? Mutuo gihapon nga naay sakto nga tao para nila. Di ba? Mga ingon ana ba? No, nga ilang igasat ilang kaugalingon nga, bisag ka ng kapila na sila mo ma-failed sa gugma, di ba, nasakitan sa gugma, pero magtuog yapon sila nga, maabot og maabot yun ang tao nga para nila. Di ba? Mga ingon ana ba? Oo, sus, kung kuan mo, aray DJ Rick Rick. Why pack niya sa gugma? Charot. Di ba? Mga ingon ana bitaw, oo, bisag ka lang ang uban, bitaw ka lang na-failed na kuha, di ba? Nabagsak sa exam, di ba? Napakya sa exam. Musulay gihapon, mo exam gihapon. Di ba? Kana mo ikusog, di ba? Dili ang dili ang kanang kawala, kanabitong dili ang kuan kanabitong if na napakyas ka, di ba? Or na-failed ka sa imuha, na-fail ka sa imuhang kinabuhi, di ba? Muundang na ka. Di ba? Oo, kana mo yung mga sakto nga tao, no, nga ang mga tao nga napakyas, no, pero sa ending gihapon mubarog ug mubarog gihapon sila aron mo padayon sa ilang kinabuhi. Diba, og sa mga kabatan-unan, diba, nga nakadungog ani, diba? Ayaw pagdali sa life, no? Sama sa giingon, timeline ta, oras-oras ta, linya-linya. No, kung ikaw na ang sunod sa linya, edi go. Grab. Grab o grab lang og opportunity, no? Ang opportunity ang i-grab, no, dili ang pagkaon, dili ka magsige grab og pagkaon kay makapordoy na. Oo, ang imong i-grab ang opportunity. Kung may opportunity nga maabot nimo, i-grab lang na, no? Tanaw lang na to, no? If para imuhag yun ng opportunity or dili. Diba? Kaya diha man imo mahibawaan, no? If imuhag yun ng opportunity, if imong suwayan. Diba? Dili kay magsigag ingon, ah, dili na para na ako. What if para imo daay na, tapos wala nimo suway eh? Diba? What if, ay nga, mauna dahil dapat unta na ang imuha, pero imuha lang gili kayan, diba? Kay feel ni mo, dili ni mo kaya. Diba? Mauna ako giingon ninyo, diba? Murag ako ba? Oo. Oo, grab ng opportunity, diba? Kung dili para ako, okay. Kung para ako, okay. Diba? Bakingon anak ba? Grab lang tayo ng grab ng opportunity. No? Diba? Kay, diba kay, kung dili mo na i-grab, dili ka makahibaw. Diba? Diba kay naamo po tay for example na po tay mga damgo karon diba nga murag feel nimo nga layo pa kaayo diba nga murag feel nimo murag dili pa nimo kayang i-achieve karon padayon lang no kay ang damgo manggod mura dili na siya kanang mura og kanang mura ra kag si tawag rin man kanang dili siya matuman sa usa ka kabii lang no dili man na siya parehaan ng genie nga mo-wish lang kag katulo no in seconds na ana dayon no dili na mo ang reality. No, sama ra good na kung magluto ka, 'di ba? Magluto ka og sud-an, magluto kag humba ba da diha or unsa ba da imong gipangluto diha? 'Di ba? Kung imo nang dalion, 'di ba? Wala nay lami. 'Di ba? Kung imo nang dali-dalion og luto, usahay mahilaw pa na, 'di ba? Usahay walay lami ang timpla. No, pero kung hinahinayon nimo og luto, ay lami kaadyo na. 'Di ba? O nagisgot ang matag humba diha o mura mo ko gigutom oy mura gigutom lang si DJ Rick kay gisgot tag sud-an diba dili gi compare lang nako bitaw murag makompare lang jud nimo ang imong kinabuhi no ang imong damgo no sa mga sud-an diba kung imong dali-dali unog luto diba mahilaw walay lami diba kung imong dali-dali pero kung imong hinahinayan ug imuha jung tutukan pag-ayo diba or imuhang mupadayon gihapon ka makuha og makuha gihapon nimo ang lami nga timpla ana. Diba so feel na ko ang mga kabatan-unan karon dili sila mga huyang og dughan siguro gikapoy lang no need lang siguro sila mo pahuway kadali no og usahay ang ilang gikinahanglan dili tambag no kun dili usa ka tawo nga maminaw ug moingon sa ilaha nga sige lang go naara ko dire laban ta makaya ra nato tanan. Diba ingon ana lang ba diba mga ingon ana nga mga wordings no oo ang uban manggood is dili na sila magkinahanglan og tambag kay kahibaw na sila sa ang tubag sa tubag sa ilang mga pangutana siguro ang gusto lang jud nila nga mahitabo is naay usa ka tawo nga mo suporta nila para sa ilang sa ilang damgo ug magpadayon sila diba bisa pagkapila sila na nadagma ana pag chase anang ilang goals ug dreams sa ilang kinabuhi no. Actually, kaybo na sila sa tubag, no? Kaybo na sila sa angay buhaton, no? Ang ilaha lang siguro is support system sa mga tao nga nagmahal nila. Pero anyways, time check, it's already 12:44 in the afternoon. Ipadayon ang inyong pagkaon diha, no? Mubalik pa si DJ Rick para sa Morning Vibe Chikahan. Dire lang sa Vibe 105.5 FM. Feel the vibe.
1: Vibe 105.5.
2: You know what? I've been wondering, why do people do the things they do? Like, my cousin's been struggling with stress at work lately, and I just really don't know how to help.
3: I used to feel the same way, but then I enrolled in the BS Psychology program at Crystal E College, and wow, it's been a game changer.
2: Really?
3: Yes.
2: I thought psychology was just for becoming a therapist.
3: Nope. In psychology, we learn how to read social cues, manage emotions, and even build stronger communities. They teach practical stuff like how to support families, help kids in schools, or even boost teamwork in local businesses. Crystal E College's BS Psychology program prepares you to a wide spectrum of opportunities, may it be industrial, academic, and clinical careers in the future.
2: Enroll now in our BS Psychology program at Crystal E College.

Yes, once again, welcome back to Vibe 105.5 FM. Woo! So mga ka-vibes na to, no, oh, wala naman taigong oras pa, no, para ipadayon, no, ang ato ang topic about sa mga struggles, no, sa mga kabatanunan, no, karon nga henerasyon. Anyways, maura dito, no, nga kailangan padayon lang gihapon, no, sa ato ang pagkabot, sa ato ang mga pangandoy, sa kinabuhi, no, og sa mga ginikanan diha, ayan, no, ayon ninyo, huna-hunaan, no, nga kanang, sa tawag ano yun, nga gadrama lang inyuhang mga anak diha. No, once nga mo open up na sila sa ilahang kakapoy o kalisod, no, or sa pressure nga ilahang gibati karon, ug ayo di po na to kayo i-pressure ang mga kabatanunan. No, oo, labi nagkaroon kay na Ginoo ko usor ba kayo ang mga depression sa mga kabataan. No, labi na og kanang sa tawag nimo ani oy kaning maka-feel na sila og grabe kanang pressure, di ba, og stress, no, sa ilahang kinabuhi. No, ana lang, paminawon lang nato sila og muhatag ta og sakto nga tambag, no, nga ilahang masud sa ilang huna-huna, di ba? Anyways, ayan, so mo lang po niya nga kung ikasulti ninyo, no, sa mga kabataan karon, no, kung gikapoy na ka o gikapoy na mo, ayan, okay ra jud kay nga mo pahuway, no, kung nahadlok ka, no, or wala ka kahibaw or wala ka makasabot sa imuhang gibati, ayan, okay ra nga musulti. 'Di ba? Kung nasayop ka, ayan, oo, learn from your mistakes, 'di ba? Oo, balik ug bangon and padayon. No, o kung murag feel ni mo nga walay mo tuo nimo or walay ning tuo nimo, no, sugdi og tuo, no, ang imuhang kaugalingon. Kay ang pinakalisod nga pakigbisog usahay mao ang pakig-away sa kaugalingon. 'Di ba? Og kada adlaw, 'di ba nga nagpadayon ka, usa na sa dakong kadaugan para nimo. Anyways, ayan, wala na taigong oras pa. Ayan, once again, daghang kayong salamat, no, sa mga naminaw ni DJ Rick Rick, no, para sa ato ang Morning Vibe Chikahan. Ayan, and once again, daghang kayong salamat, no, sa ato ang mga solid nga mga ka-vibes diha. Ayan, oo, salamat kaayo. Oo, before dito nga mawala sa kahanginan, sana all mawala. Oo, don't forget di ay ha to like, follow and share, no, ang ato ang page, no, sa Instagram, Facebook and also sa Twitter, no, ang Vibe 105.5 FM, ayan. Oo, i-follow lang ninyo, no, and then don't forget, no, ay mo kauwa og follow gyapo ni DJ Rick Rick. Oo, i-follow basta ayon nyo kalimot ha kay sa page, no, sa Vibe 105.5 FM, ayan, aron makasunod mo sa mga kaganapan, no, o sa mga among mga buhaton or mga pabuhat, no. Oo. At least naka-follow mo, no. Anyways, ayan, salamat kaayo sa inyong pagpaminaw, pag-tune in sa Vibe 105.5 FM sa inyong pagka-good vibes today. Remember, life's too short. Enjoy your life. Enjoy your day. Keep the good vibes going and always be happy. Stay blessed and keep your mornings light and fun. Once again, guys, this is your DJ Rick Rick reminding you all to stay positive, stay inspired, and keep the vibe alive. Ayan! Oo! So, catch you again this Monday! Oh, Monday na. Happy Friday, everyone! Oo! Happy Friday! Catch you again this Monday, 9 a.m. to 1 p.m. no, para sa ito ang Morning Vibe Chikahan. Same station, diri lang, sa Vibe 105.5 FM. Feel the vibe.

0: Relax. You found the frequency that feels like home. Vibe
1: 105.5.
2: And yo, what is up, time check? It's already 107 in the afternoon. And you are now Vibe Man's together with your who? Isa naman po ikaw, ba ninyo karong hapuna? Oy. Kibaw na mo, basta Lunes, hantod Bernes, kauban ninyo ang inyohang garaon, ang inyohang samukan, o inyohang tabian. Ikaw na tanan. Jow lang, kauban na po ninyo ang inyohang papa sa kahanginan, your papa on air. Walang iba, walay lain, kundi si Papa Vijaya. And you are now listening to your afternoon show, or afternoon segment, The Good Samaritas. Ang Maritas, pero in a good way. Yo, mag-chismis na, and I'll be giving you some trending topics, trending issues sa social media na established na gyud or kanang tinuod. Dito pwede mo kuno kanang dili tinuod, hoy, kay alams na. Basing ma-bash ta. Di na ba tayo nag-basher? Joke lang, joke lang. Again, it's already 1:09 in the afternoon. So, welcome sa inyong afternoon show, The Good Samaritas. So, maybe later, I'll be giving you some chismises that you want. Pero, for the meantime, maminaw sa tayong mga musics nga, ma-feed ang inyong kahaponon. Ang lahi na ron, lahi na si Papa BJ. Kung ang mga maoys na to diha or mga kanang gusto mag-relapse is kanang alas G sa gabi ang ato ang kontron, ala una sa palista magmaoy. Kaya ang unang kanta or the first song that we'll be playing this afternoon is medyo maoy. Murag ka ng kanabitong permanente naman siya yung kanus akam uli. Ganos a kamo balik ka na ako. Ganos a man kunin mo balikon. Ganos a man mabalik ang sa una. Here's a song from the Orange and Lemons titled Hanggang Kayan. Or mas known na, umuwi ka na, baby. So, stay tuned only here at Vibe 105.5 FM. Feel the vibe.

0: Relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: Yo, what is up, Time Track Heads? Already 1:44 in the afternoon. And you will still vibe and together with your papa right here, Papa BJ. And you're still listening to your newest and hottest music station on air. This is Vibe 105.5.
2: Vibe 105.5.
1: Okay, another weather check. Ang ato ang kwan karon, ang ato ang weather is medyo gadag-umdag-um. Marag kaulanon na sad. O sa tanan nga mulakaw, as I always said, every day na magdala og payong. And sa mga drivers na to diha og motor ba na or naka single or naka kanang mabasa mo, always bring your raincoats para sa dili ta mabasa og ulan. And bisan pa og init na siya, magdala lang yung puntag kawo, cap or kanang payong ba para dili ta maigo o direct to the sun. Kay init usahay, kay init pagayo diri sa Bohol. And mo na nga magdagit ag payong or di kanang kawo. And nakuha na tungod sa kainit sa panahon is kanang grabe na sadya igang. Igang kay ganiha gid grabe inita ganiha ang ilang buntag, and then igang kayo, and then naa na daghan kayo nang ginotes sa kanang face ha, sa TikTok og ay sa TikTok TikTok, Instagram o kanang Messenger. Daghan na nag-notes nga inita man eh, lamian naman ni laag na. So napo yung sa kabarkada nga lagan yun na siya. And then, kalitra og chat ba? Nga, boss, padagat later. Padagat later. Out of no reason good. Wala gi rason. Yung ano siya, boss, padagat later ta. Ngayon ko, atay boss, og ka nang kuan lang, og Sabado, Domingo ron, G na G ko, ana. One call away, gigo na, basta laag. Pero, sa aman, we got a responsibility. Pina-English siya do. Naman tayo responsibilidad. So, we need to go to work. So, yung ugma na lang ta, boss. Padagat ta, ugma. Kay, yeah. O sa mga ganahan, maligo, dagat, ugma. Grabe, taob kayo. Taas kayo ang dagat, high tide, buntag, ganang panang padong kuha na yung mga 12 plus. High tide kayo ng 12 plus. So, kanang kuan. So, kanang ganahan mo maliyog dagat. So, padagat mo. And, this coming June 24, ha, San Juan. Maunay ka ng kinatauban or kinataasan o high tide niya. Mauna po nagihuwat sa mga mangliguay o dagat. And sure ko, anak, nga all the kanang mga beach and mga sikat nga laaganan nga natablin sa dagat is full pack yun na siya. Actually, kanang sa Amua sa Albor, anang sa mong barangay San Agustin, muna isa sa dayuhanan diha sa Albor o dagat. Kaya ang muang cottage mo diha is naa mismo sa kanang, naa na siya sa duogid kaya is kanang kuan, kanang lawom na kayo mas na mo, taob na gini na is kanang lagpas tao na siya. And then ang cottage is maglutaw na sa tubig. Literally nga, yung tiil is mahumol na sa tubig. Hawom na kayo na. So, mga ginadayuhanan o San Juan. And siguro, sa mga kuan niya, June 24, set the date. Mga ligo, tagdagat. Uban na ako. Niya, libre na guninyo na pagkaon. Ang kuan na lang is, ako nalay bahala sa jokes. Ako nalay bahala sa kanang, huwag pa maluto yung sinugba. Ako nalay sugba. Kaya wak man ko ikatampo. Wala nga, set the date ha, June 24, on sa adlaw ganin na, murag Wednesday na. So, set the date sa mga walay klase, o sa mga walay trabaho, set the date. And kung ginahan mo, you can bring Papa BJ naman.
3: Wow naman!
1: Nagagalit si Baba Lou eh. So, again, sa mga kwan diha karon kay Gadagom, pag dalang mo daan o ka ng kapayong. And then, sa mga gusto maligog dagat or gusto magpabugnaw diha, alams na, kay taob kayo, gadlawan, sa mutag paniudto. Sakto kayo ba? Maniudto sa dagat, dakag sinugba. Or ato mo magluto sa dagat, magbaon ramong isda or karne ba na inyong sugbaon, nya isda, kinilaw. Hindi kumanda, pagkag ka ng kuan, ganang si tawag ni Ana, kanang halsalin-salin nga humba. Ah, grabe. And then, ganahan kag sabaw-sabaw, halang-halang, tinunuan. Grabe ba, oy. Kanang marag, alam kayo kung si Bahunong dagat ba? Alang, alangan, taga-dagat. Good. Oh, daas kayo itong story ha. Later na sad. Time check is already 1:49 in the afternoon. For next song, here's a song from the Eraserheads titled, Pare Ko. And stay tuned all here at Vibe 105.5 FM. Feel the vibe. Together with your papa, Papa VJ.

pilit ko mga ikailimutin. Lagi kong natatagpuan ang iyong tinig at awitin sa tuwing sasapit ang ulan. At libo pang pinagsamahan, mukha yatang nilimot na ng puso mong biglang lumisan.

0: relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: 105.5.

0: Vibe 105.5.
1: Louder than your weekend plans.
2: Yo, what is up, time check? It's already 3:43 in the afternoon, but it's feeling like it's already 5 outside because it's a bit of nyet. So, again, it's already 3:43, and you're still vibing together with your papa right here, Papa BJ, and you're still listening to your newest and hottest music station on air. This is Vibe 105.5.
1: Vibe 105.5.
2: Okay, for our next song, next two songs, medyo sakit na siya paminawan. Pero first song is a song from the Calla League. And siguro maunay ang kanang pambansang intro ng mga high schoolers sa una. Ganabi itong mga kuhan kayo, choy kayo tanawon, pachoy-choy tanawon sa una. Baka na, dakag kanang ang polo, kays dili isarado ang polo. And then, naay bandanas ulo. Asawa, oh, niya. Magadag, titara. Niya, mga, kamao kung gitara man. Pero, nga, tugtog mo daw kay intro ra sa magbalik. Tininiyong, tininiyong. Mara na, naibawaan mo daw niya. Whole gone in a whole recess, in a whole, kanang noon, kanang the lunch break is intro ra gina sa magbalik yung nahibawaan niya. Di wala si Laing ganang nahibawaan niya. Kanya. Di pa gina siya magpahuwa mo ganang kuan. Di pa gina siya magpahuwa mo gitara kay ganang kamauli kung siya mo gitara. Siya mo ganang bida kayo mo ganang gitara. And then, ang ibawaan na po is magbalik ra intro. By the way, magbalik. Intro sa magbalik is easy then. And pero the whole song is not easy though. Okay, listen kayo tugtugo na magbalik. So for next song, here's a song from the Kyla Lily titled Magbalik. Oh, wishing someone to go back in your life. Oh, sige na. I wish na lang. Hope you see a shooting star this evening or nyang gabi eh. Then wish something na unta magbalik mong duha. Because here's Magbalik para sa inyo. Stay tuned all here at Vibe 105.5 FM. Feel the vibe.

sa mundong mapanghusga, mapangmata at mapanuri. Dapat hindi ka basta-basta nagpapa-apekto sa mga paniniram buhay. Lalo-lalo na kung galing lamang sa mga mahihinang buhay.

Hindi pwedeng hindi natin kantahin yung next song. Kailangan natin kantahin ito kasi nandito si Mr. Kiko. Brand new. Surprise, surprise to.

0: again.
1: Vibe 105.5. Louder than your weekend plans.

0: relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: 105.5.

0: relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: 105.5.

0: relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: 105.5.

0: Relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: 105.5.

0: relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: 105.5.

0: Relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: 105.5.

0: relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: 105.5.

0: relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: 105.5.

0: relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: 105.5.

0: Relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: 105.5.

0: 105.5.
1: Feel the fire.
2: Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.

0: relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: 105.5.

0: relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: 105.5.

0: relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: 105.5.

0: Relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: 105.5.

0: relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: 105.5.

0: Relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: 105.5.